way the wind blows.

na tong dalawang panig.

Yeah. Oh.

0: na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawata Gaming.
1: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
2: Si Girl!

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Pansanas YouTube Channel.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
3: Ito ang aking sikreto.
2: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
4: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
6: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
7: Si girl!

dude.

0: reporting in the morning. Let's do this agad-agad. Late na po tayo. Narito na mga may init na balita ngayon Lunes, the 16th day of impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Lagay muna tayo ng panahon. Binabantayan ang low pressure area nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. May chance itong maging bagyong tatawaging Neneng. Palalakasin ng low pressure area ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon kabilang narito sa Metro Manila. Posibleng ulanin hanggang sa Miyerkules ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zampales at dito sa Metro Manila. Maya-maya po, kakausap tayo ng tagapag-asa. Alamin natin na magigitayan ang panahon the whole day dito sa Metro Manila at sa labas ng probinsya. Sinuspindi naman ang klase sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa pagulang dulot ng habagat. Kilan sila na ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paralan sa Muntinlupa, Pasay, Paranaque, Valenzuela, Caloocan, Malabon, Las Piñas City at Pateros, habang kindergarten hanggang senior high school naman sa Maynila. Sinuspindi rin ang physical na klase sa Balayan, Calatagan, Lemery, Lian, Nasugbu, Tui at Calacas City sa Batangas, gayon din sa Amadeo, Bacoor, Las Marinas, Cavite City, General Trias, Imus, Kawit, Naik, Noveleta, Rosario, Tagaytay, Tanza at sa 13 Martires sa Cavite. Magpapatupad din ng online class sa Alaminos, Calasiao at Manawag sa Pangasinan, gayon din sa Angeles, Apalit, Florida Blanca, Guagua, Lubao, San Fernando, Santo Tomas at Masantol, dyan sa Pampanga at Tarlac City naman sa lalawigan ng Tarlac. Kansilado rin po ang physical na klase sa ilang lugar sa Bulacan at Benguet. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga, maaaring magpalala sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspensyon ng klase dahil sa mga masamang panahon. Kasunod po ito ng serye ng suspensyon ng klase noong nakaraang linggo dahil sa pagbahang dulot ng habagat. Ayon sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2, maaaring makaapekto ang mahabang class suspension sa pagkatuto ng mga estudyante sa literacy, numeracy, science at mathematics, particular na sa mga grade 1 hanggang grade 3. Dahil dito'y sinulong pong karagdagang solusyon laban sa learning crisis dahil posibleng dumami ang class suspension sa mga susunod na buwan o panahon kung saan abay mas marami pa po ang mananalasang bagyo sa Pilipinas. Para kay EDCOM 2 Executive Director Dr. Carol Markey, dapat dinawin kung sino ang may otoridad na magdeklara ng suspensyon ng klase at dapat gawing localized o school level sa halip na lahat ng paralan sa isang lugar.
1: Bahagi nito yung granularized suspension na ibig sabihin sa isang lugar, hindi naman kailangan suspended lahat ng school. Kunyari, may heat index. Pero yung isang school na private, may aircon, payagan silang magtuloy ng klase para hindi lahat ng tao apektado. Sa isang community, siguro hindi suspended lahat, pero ang isang class, ang isang school, lubog sa baha. Payagan silang mag-suspend. So, hindi siya dapat blanket suspensions lagi-lagi. Intindihin din natin na kung may mga schools na kaya namang magpatuloy,
0: iginit din ng EDCOM 2 na dapat tiyaking may sapat na training at material ang mga teacher para makapagturo sa gitna ng suspensyon ng klase. O pag may extra time po mga magulang o may kaalaman, si basic lang naman, grade 1 to 3 daw i-advance yun na yung learning na inyong mga anak. Baka pwedeng magturo-turo na rin si nanay o itatay. Magandang umaga po sa 33,000 viewers po natin sa YouTube. Oy, good morning ha. Magandang umaga po sa mga nakatutok sa DZMM Teleradio. Pati na rin po sa mga nakamonitor sa atin sa ABS-CBN. Good morning po sa inyong lahat. It's another big day for us. Ang dami pong ganap for today. Sa oras na 6:07, patuloy ang pagtas na level ng tubig sa Angat Dam dahil sa pagulang dulot ng habagat. Kahapon, tumaas sa 182. Ganun-ganun lang, 182 agad. Ano? Alam mo, problema tayo last time, 150 plus lang ang level ng tubig. Ngayon po, 182.63 meters ang tubig sa dami o sa dam na mas mataas sa minimum operating level na 180 meters. Paro na nanatili po sa 42 cubic meters per second na kalokasyon ng tubig sa Metro Manila. Sa kabila ng pagtaas ng tubig naman sa Angat Dam, tuwing normal ang kondisyon na Angat Dam, umabot ng 52 cubic meters per second ang alokasyon sa Metro Manila. Paliwanag ng National Water Resources Board, magtatagal ang mababang alokasyon hanggat sa katapusan ng Agosto. O tama, tipirin din po natin. E malay nyo, hindi na ganun karaming darating na bagyo o di kayo pag-ulan dyan sa area ng reservoir, kailangan po natin magtipid para naman sa summer sa susunod na taon. Tuwing tumatagal pataas ang level o ng tubig sa Angat Dam, eh bumaba naman po ang level ng tubig sa Ipo. Ah, kung tumaas ang tubig sa Angat Dam, eh bumaba naman po ang level ng tubig sa Ipo, Lamesa, Binga at Magat Dam. Asan na yung tagapag-asa? Ala pa rin. Baka busy. Ang daming natawag. Ano po? O pipihit po tayo sa iba pang balita abang wala pa po sumasagot na tagapag-asa. Matapos ang dalawang sunod na rollback, tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro po sa 4 hanggang 5 piso ang taas presyo sa diesel, habang 2 piso hanggang 3 piso naman sa gasolina at 5 hanggang 6 pesos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, kabilang ng anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Parang binawi lang yung rollback nung 2 weeks ago. Pero ang Department of Energy ang magdidikta po ng eksaktong presyo habang nasa State of National Energy Emergency pa ang Pilipinas. Nung Sabado, itinaas naman sa 12 pesos ang fuel subsidy sa Jeep at UV Express mula sa dating 10 piso. At sabi daw po ng mga TNVS sa tricycle driver, sana all. Kasi ang binibigyan po ng subsidy ngayon ay Jeep lang po at UV Express. I wonder why, ano? Eh siguro baka naman malaki-laki pa ang kita ng mga nagde-drive o mga driver ng TNBS sa mga boss at mga mom at mga sir. Kaya hindi kayo kasali sa binibigyan ng subsidy ng gobyerno. Pati na rin po mga tricycle driver. Siguro mahal maningil yung mga tricycle driver, ano? Eh kaya sabi niya, wag nang bigyan ng ayuda yan. Total, hindi naman kontrolado ng LTFRB ang singil sa pasahin ng mga tricycle. Habang ang bus naman po, eh sobrang laki naman ng nakukonsumo. Dahil siyempre, malaki pong sasakyan. Kaya hindi sila pwedeng bigyan ng 12 pesos na diskwento kung ang diskwento lang naman ay limitado ang litro. Eh isang karga ng bus, ang laki na kaagad ng kailangang fuel. Ano po? Muling isinailalim sa yellow alert ng Visayas Grid kahapon. Tumagal na mahigit 5 oras ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang pasado alas 10 ng gabi. Busod ito ng pagpalya ng mahigit 20 planta habang 14 ang tumatakbo sa the rated capacities o mas mababang kapasidad. Samantala, inaasahan ang pagtas ng singit sa kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao ngayong Agosto. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, tumaas ng 22% ang transmission charge dahil sa pagtaas ng ancillary services rates o AS rates. Ang AS rates po ay ang halagang binabayaran para sa kuryenteng pambalanse ng grid na kinukuha naman sa reserve market o mga power generation na direktang nakontrata o may kontrata sa NGCB. Nauna nang nagbabala ang mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert na inasampung mananatili hanggang sa dulo pa o ng Agosto o unang linggo ng Setyembre. Teka muna, sa oras na alas 6:11.
2: Alerto sa habagat.
0: Punta natin si Charmaine Varilla, ang ating pag-asa weather forecaster, at alamin po natin magigintayan ang panahon buong araw dito sa Metro Manila at sa iba't ibang probinsya. Charmaine, magandang umaga sa iyo.
3: Yes po, Sir Alden. Magandang umaga din sa inyo, maging sa ating mga tigapakinig, at narito ang ulat sa lagay ng panahon. Sa lukuyan nga, yung binabantayan natin na low pressure area dito sa loob ng PAR ay huling namataan sa layong 1,040 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ito ang nasabing low pressure area ay currently meron ng medium chance na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na 2 hanggang 3 araw. At meron nga 2 posibleng scenario tayong nakikita dito. Una, kapag magiging isang bagyo ito, maaari itong maging isang parte ng monsoon trough na kung saan hihila ng habagat sa iba't ibang parte ng ating bansa. Samantala, ikalawa naman na scenario, kung hindi ito magiging isang ganap na bagyo, ay mas magiging or mas madedevelop at magiging bagyo yung isang posibilidad na dito mas malapit sa parte ng China. At if the 2 scenario na matuloy ay posibleng maghatak ng habagat, kaya naman, especially sa first half ng nitong linggo, ay asahan natin na magiging maulan sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
0: Charmaine, paano yun? Sorry, nalito ako dun sa sinasabi mong 2 posibilidad. Ano'y kamo yung 2 posibilidad?
3: Yes po, unang posibilidad ay magiging bagyo po itong currently na low pressure area na binabantayan natin at magiging parte po ito ng sirkulasyon na tiyatawag natin na monsoon trough.
0: Yung
3: tinadaanan ng habagat po na hangin po natin.
0: Yun yung neneng, Charmaine.
3: Yes po, yun po yung neneng. Kung ito po yung unang matutuloy. Pero meron pa po kasi isang scenario na nakikita na kung isang may isang madedevelop dito sa malapit sa China. Tapos kung hindi po matutuloy itong current na LPA na binabantayan natin, yung mas malapit sa China yung matutuloy, tapos itong binabantayan natin na LPA, magiging parte na lang ng sirkulasyon nung bagyo na madedevelop sa malapit sa China.
0: Panunggaling ng China, Charmaine, ibig sabihin, nasa taas na natin siya?
3: Currently po wala pa, pero pinapakita po kasi ng model na may isang posible na mapumuo na low pressure area doon sa malapit sa China. So yun po yung binabantayan natin, yung mga kaulapan po dyan, kung talagang matutuloy po na magkakaroon ng isang low pressure area po dyan.
0: Pero kung yun ang mangyayari, yung low pressure sa taas natin, kasi yung China nasa taas natin, hindi ho ba? Hindi na yan papasok sa kalupaan natin, or pwede na ang direksyon nun ay pababa naman? O yung bagyo ay talagang paakyat palagi yan?
3: So nakikita po natin, tama po kayo, no? Either close approach lang, gilid-gilid lang po ating Philippine Area of Responsibility at low chance na mag-landfall po sa kalupaan natin. Ganun lang din naman po yung scenario na nakikita natin kung yung itong isang LPA yung bababantayan po natin, no? More on gigilid lang siya and hindi natin nakikita din na magla-landfall for the meantime.
0: Pero kung pag pumasok yun sa atin, pag dumaplis yun sa Pilipinas, sa Philippine Area of Responsibility, ang tawag pa rin dyan, Neneng. Either way.
3: Yes. Yes po. Kung alin sa kanila yung mas mauna na ma-develop.
0: Opo. I-follow nyo po.
3: Yes po, no. And as we mentioned nga, either of the two, babantayan natin yung paghahatak nito ng habagat. So, expect po natin na for the next 3 days, magiging maulan po tayo, especially sa may western section ng Luzon. So, these are the areas. For today, expect na 5,100 millimeters dito sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. And as the week progresses ay maaaring magdagdagan pa yung mga areas na yan, especially nga sa malaking bahagi uli ng Central Luzon, including Metro Manila, as well as dito sa may western section ng Southern Luzon at Visayas.
0: Wednesday tayong maulan, ano? Thursday, Friday, posibleng umaraw na, Charmaine.
3: Yes po, tama po kayo. Though, yung pinakakanlurang bahagi ng Central Luzon, Zambales, Bataan, ito, Occidental Mindoro, posible na mas malalakas pa yung mga pag-ulan na aasahan pagdating po ng Thursday and Friday. Pero for the rest of the country, especially sa malaking bahagi ng Central Luzon, mas magaganda na po yung panahon after ng Wednesday.
0: So, but western ang naulan? But western part ng Pilipinas, Charmaine?
3: So, as we all know po kasi, yung direction po ng habagat natin ay coming from the southwest. So, kung coming from the southwest po siya, yung mga nasa westernmost side, sila po yung unang makakaranas ng mga paulan nito. Pag mas lumalakas lang siya, saka siya magpo-progress yung mga pag-ulan niya pa inland. So, nung as we can see nga sa mga model na pinapakita, sa mga succeeding days, especially by Tuesday to Wednesday, mas lalapit pa inland yung itong ating hangin at kaya uulanin yung malaking bahagi ng Central Luzon including Metro Manila.
0: Ayan. Pero may pag sinabi ng PAGASA na western part ng Pilipinas ang magiging maulan, kasali bang Metro Manila sa western part? Kasi pag tinanan nyo yung mapa, parang nasa gitna eh, no? Parang gitna ang Metro Manila, Charmaine. Pero in as far as PAGASA is concerned, hagip tayo ng west.
3: Yes po, sa nakikita po natin, westernmost side talaga dito sa may Zambales at Bataan. Pero kasi kung i-check po natin yung direction, especially pag coming from the southwest yung hangin, parang in between po ng part ng Bataan tsaka Cavite, meron po dyang area na parang may ano po siya, may space papuntang Metro Manila. So, dito po yung lumulusot yung habagat po natin. Kaya especially pag pa-start po yung ating habagat, minamonitor natin yung mga pag-ulan na mamimeasure sa Metro Manila. Kasi isa din po na indicator na tumatagos na yung habagat dito sa Central Luzon kapag medyo malakas na yung mga paulan na na-experience dito sa Metro Manila.
0: Oh, naku, mga nahagip tayo pala, no? Kasi malinaw sa mapa, pag tinan mo yung western, mga western, mga Palawan, ayun,
3: yes,
0: malinaw
3: po,
0: na malinaw, west talaga yun, papuntang West Philippine Sea. Pero yung Metro Manila, na nadadamay tayo, ano? Kumbaga, hindi naman din kalakasan ng ulan sa Metro Manila, Charmaine. Kailan tuloy-tuloy kasi, hindi basa pa yung lupa eh. Ang iba, baha pa nga po eh.
3: Tama po kayo.
0: Po. Okay na po yung report natin o may dadagdag pa po kayo?
3: So far yun lang po, no? And especially po sa ating mga kababayan na nakaranas na nung mga patuloy na mga pag-ulan, itong mga nakaraan, iba yung pag-iingat pa rin po, especially sa mga threat ng flooding tsaka landslide.
0: Mabuhay po kayo dyan sa pag-asa at maraming salamat. Thank you po.
3: Yes po, maraming salamat.
0: Si Charmaine Varilla po yan, aring pag-asa weather forecaster. So mag-ingat ang kayang i-garantya lang ni Charmaine hanggang Wednesday. Magiging maulan po. And let's see, by then, siguro malilinaw naman po yan by Tuesday kung magtutuloy-tuloy pa ang masungit na panahon dito sa Metro Manila at ibang parte o kalapit na probinsya ng Camarines. By Radyo Patrol, alam niyo bang iniimbestigahan ng DILG ang sinasabing delay sa pag-responde sa tawag sa 911 hotline? Ayaw na ba sa query? Nagtatawanan para mo. At mga 10 minutes pa bago nakatiyang ambulansya at wala pa yung mag-CPR dun sa loob ng ambulansya. Ano ba yan? Kasunod po ito ng viral post ng netizen na tumawag sa 911 para humingi ng medical assistance sa 71 anyos na amang inatake sa puso. Sinasabing halos 10 minutong walang sumagot sa tawag sa 911 na hotline para sa mga emergency. Sinasabing nagtatawanan at nagkikwentuhan pa mga sumagot. Uy, ano ba yan? DILG! Ay, nakakahiyaan. Napaka-unprofessional naman. Pag tumatawag, may naririnig pa yung mga ibang usapan at tawanan. Makalipas po ilang minuto, dumating ang ambulansya pero wala naman pong automated external defibrillator. Ayong pang sa pag inatake ka. At mahalaga pong gamit. Sa ano yun? Parang transport lang. Basta meron lang masakyan. Ano po? Wala rin pong tumulong na medical personnel sa pamilya sa pagsasagawa ng CPR sa padre de pamilyang namatay. Iniimbestiga na ang matagal na pagsagot sa 911 hotline at kakulangan sa gamit ng rumesponding ambulansya. Siyempre, pag ganyang may emergency po, every second counts. At kung kayo po ang kapamilya ninyo ang nasa emergency, siyempre magagalit din po. Kaya mataas na yung emosyon eh. Kailangan maidala ka agad sa ospital at habang dinadala sa ospital, ay nabibigyan po ng paunang lunas. Diba, nakikita naman natin yan sa pelikula at sa series. Ano, pag sa Amerika, ang bilis eh. Meron niyang standard. Akala ko naman yung standard, less than 5 minutes. Ito'y 10 minuto raw na nag-antay. Naku, mamamatay po ang pasyente pag ganyan. Ano po? Punta na natin si Zeus Legaspi. Una sa pila, Zeus!
4: Alvin, nananatili ng sarado sa mga motorista itong bahagi ng Scout Albano Street sa kanto yan ng Quezon Avenue at Panay Avenue dito sa Barangay South Triangle, Quezon City. Ang nakatagilid pa rin kasi Alvin itong dalawang poste ng kuryenteng nahatak ng bumagsak na puno kahapon ng hapon. Nakalaylay rin sa kalsada ang mga kable ng kuryente. Ayon sa nakasaksi sa insidente, nabuwal ang malaking puno dahil sa ilang araw na pag-ulan na sinabayan ng malakas na hangin. Kanina, naabutan pa ng Radyo Patrol ang bangayan ng mga barangay tanod at motoristang nagpupumilit pa rin makadaan sa naturang kalsada. Hindi pa masabi ng mga tauhan ng barangay kung kailan magpupukas sa mga motorista ang Scout Albano Street dahil hinihintay pa mga tauhan ng Meralco na mag-aayos sa mga tumagilid na poste. Sa ngayon, hinihintay pa natin Alvin Tugon ng power provider sa kung anong oras makakarating dito yung kanilang response team para nga tulungin na maayos yung dalawang poste ng kuryenteng tumagilid dito sa bahagi ng kalsadang ito. Sandali lamang ang nila nagka-brownout kahapon. Ayon yan dito sa mga nakausap nating nakatira dito sa paligid ng Scout Albano Street. Pero agad din mabumalik yung kanilang supply ng kuryente. Alvin, ang kwento sa atin ng mga tauhan ng barangay ay nagpatuloy yung kanilang clearing operation dito sa lugar hanggang kagabi ng ating gabi para maialis yung malaking puno na bumagsak na wala na nga dito sa kalsada na itabi na at naputol na rin yung mga sanga ng puno na yan. Pero naiiwan pa rin nga yung dalawang poste ng kuryente na tumagilid maging yung mga kable ng kuryente na kalaylay dito sa kalsada kaya hindi pa rin talaga ito pwedeng daanan ng mga motorista. Alvin, sa lagay ng panahon, panakanaka yung pag-ambon na nararanasan sa bahaging ito ng Quezon City. Kanina, naranasan yung nasa katamtaman lakas ng pag-ulan at ilang minuto pa lamang makalilipas ng tumilay.
0: So, ipapanawagan ba natin dapat ang Meralco na ituwid yung nakahilig na poste na yan?
4: Actually, Alvin, nag-message na rin tayo no, dun sa Meralco para malaman kung anong oras darating dito makakatakpan para mag-ayos itong 20% ng kliyente nito na tumakilid. Sa ngayon, hinihintay pa natin.
0: Yeah, ang alam ko, 24/7 dapat ang Meralco, lalo pag ganitong masamang panahon. Anong oras ba yan humilig? Ngayon lang o kahapon pa?
4: Kahapon pa ito, Alvin. Hindi
0: dapat na-actional na yan. May 24 hours na bang nakahilig yan?
4: Ang alam natin, higit 12 oras, Alvin. Oh. Kasi ang kwento sa atin ng mga nakatira dito malapit sa lugar ay mag-aalas 5 ng hapon kahapon na mangyari itong insidente.
0: Oh, eh anong pang inaantay ng Meralco? Eh, kahapon pa pala yan. Akala ko naman ngayon lang. Dapat ina-actionan na kasi delikado yan. Baka tuluyang kahoy ba yan o simentong poste yan?
4: Isang kahoy, isang simento, Alvin, yung nakita natin dito na nakatagil.
0: Panawagan na natin yung Meralco. Meralco, baka nakikita nyo naman po siguro. Ano po? Ito, alam ko 24/7 ang responde ng Meralco, lalo pa pag masamang panahon. May crew talaga na nakatalaga sa mga ganyang klase ng emergency. Kaya paging, sino bang sa Meralco ipapanawagan natin? Si Joe? Hindi, kaya nang i-ano yan. Hindi under kay Joe yan eh. Si Joe yung spokesperson, pero may ibang department na under dyan. Eh, kaya mga taga Meralco, paki-actionan nyo naman po. Ah, madali lang naman, may napigtas bang kable? Wala naman. Lumundo lang.
4: Merong lumundo, Alvin. Meron din tayo nakitang ilan na posibleng napigtas dahil ang takot nga ng ilang residente dito, possible na may live wire. Na nandun na, nakahilig dito sa gilid ng kalsada. Pero wala naman dito sa mismong daan ng mga motorista na sa sidewalk, Alvin. Yung mga nakita nating napigtas na kabinakuryente.
0: Ah, okay. Ay, baka nagkakapi-kapi lang dyan sa gilid mo, Zeus. Pakicheck mo, baka nandyan lang yung mga taga Meralco at inaantay na tumila yung... Naambun ba? Hindi naman.
4: Ngayon, Alvin, katitila lang. Pero kanina kasi naranasan niya no, yung pagbulos ng ulan dito. Hindi naman na ganong kalakasan. Pero yun nga, panaka-naka kasi Alvin at yan yung patuloy natin na monitor yung lagay ng panahon hanggang ngayon.
0: Maraming salamat, Zeus. Thank you, Extro, please.
4: Yan, balita. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZML.
0: Thank you, maraming salamat, Zeus Legaspi. Si Trisha Lindo naman, alamin natin ang sitwasyon sa Recto de Visoria, Manila ngayong Lunes ng umaga. Go, Trish!
5: Good morning, Alvin. Abiso sa mga motoristang mapapadpad sa Recto de Visoria. Isang linya muna kasi yung madaraanan, rutang Tondoyan, dahil sa mga basurang nagkalat sa kalsada. Ayon sa street sweeper ng Manila DPS, mas kaunti itong mga basurang nakikita ko kaysa sa karaniwang dami kapag maaraw. Wala kasi masado anilang namimili o nagpupunta sa de Visoria kapag ganitong ulan yung panahon. Yun nga lang, Alvin, bukod sa mas nangangamoy yung mga bulok na gulay mula dun sa mga vendor na nagtitipa sa gabi, pahirapan yung paghahakot sa mga basura gaya ng mga karton kung nababasa. Inaasang 6:30 o hanggang 7 a.m. ay mabubuksan na yung ibang linya para sa mga motorista basta't matapos yung paghahakot at flushing operations. Mas malinis at naitabi naman na sa gilid para mahakot yung basura yung sa katong side ng Recto, Alvin, pabalik yan ng Quiapo o papuntang Legarda. Dahil dyan hindi apektado yung pagsakay at pagbiyahe ng mga paserong sumasakay sa terminal ng mga jeep dito na rutang Morayta, Gastambites, Santa Mesa at Baclaran. Samantala sa lagay ng panahon, Alvin, sa kinalalagyan ko ngayon na bandang Chart Avenue na kararanas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Trisha Lindo. It's a Monday! Magandang umaga kay Dr. Maya Festin na nagpapatindas na po this early na pinapabati na isang happy birthday si Dr. JJ Hermar ng Philippine General Hospital. Gabuhay po yung mga doktor at mga nurses at lahat ng mga health personnel po sa Philippine General Hospital. Ganon din magandang umaga kay Boss Ted Kua at si Ma'am Grace San Mateo. Gising na. Puntahan muna natin si Manong Rod Izon dyan sa Zambales. Manong Rod, magandang umaga sa inyo, Manong Rod.
6: Good morning, Alvin. Anunsyo muna sa mga bayang walang pasok sa Zambales ngayong araw na ito, Lunes, Agosto 17. Ang mga bayan ng Masinloc, San Felipe, Candelaria, Iba, Palawig, bayan ng Subic, Castillejos, San Antonio, San Marcelino, San Narciso, Cabangan, Botolan at Olongapo City, all level public and private. At ang Santa Cruz sa kindergarten to grade 12 lamang. Samantala, nagsimula ng dumagsa ang tulong sa may 500 pamilyang apektado ng pagbaha sa barangay Santa Fe, San Marcelino, Zambales dahil sa habagat na na-isolate dahil sa pagkawasak ng tulay na bakal. Nitong weekend, naglatag ng relief operation ng Department of Social Welfare and Development Central Luzon gamit ang isang chopper na naghatid ng mga relief goods at congressional team ng Zambales First District para sa mga apektado. May mga pribadong sektor din ang nagsimula ng maghatid ng tulong sa mga naapektuhang mamamayan. Ayon naman sa provincial government, ipinag-aaralan nila ngayon ang paggawa ng bagong daan sa lugar upang wag nang maranasang muli pang ma-isolate ang barangay. Ang barangay Santa Fe ay nasa paanan mismo ng kabundukan ng San Marcelino sa Zambales. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DCMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Magandang umaga pag nagpapa-attendance check si Josh Kyredip at si Ma'am Sara Concepcion at si Eli Trinidad na pinapati po ang ng happy belated birthday. 85 years old. O nabati ko na ito nung Friday. Ananay, si Nanay Piti, Piedad, Trinidad. And on her 85th birthday yesterday.
7: Happy birthday!
0: Punta po natin si Arnella Zaita. Go, Nell. Good morning, Nell.
8: Good morning, Alvin. Umaabot sa tatlong individual ang naitalang nasawi sa magkakahiwalay na insidente ng pagkakuryente sa mga bahay ng Malbar at Tian sa Batangas. Sa Malbar, namatay ang 29 anyos na lalaki matapos makuryente habang nag-i-install umano ng signage sa bubong ng isang karinderya sa barangay Poblacion. Ayon sa investigasyon ng Malbar Police, aksidente napadikit ang biktimang kinilala sa alias na Jason sa isang electrical wire habang isginagawa ang signage. Agad siya isinugod sa Tanawan Medical Center ng ilang concerned citizen para malapatan ang lunas pero namatay din ito. Samantala, isang mag-asawa naman ang kapwa nasawi matapos makuryente habang nag-aayos ng electrical wire sa kanilang piggery sa sityo mahabang parang barangay Malaruhatan sa bayan ng Lian. Ayon sa anak na si Gerald Mendoza, nakita niya ang kanyang ama na si Clemente, 60 taong gulang, na nag-aayos ng electrical wire na aksidente mahawakan ito, ang live wire. Tinangka umano siyang tulungan ng kanyang asawang si Lorena, ngunit na kuryente din ito. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng Lian Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at sinugod ang mag-asawa sa Apacible Memorial District Hospital. Gayunman, kapwa idineklarang dead on arrival ng attending physician ang mga biktima. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnello Zaita, DCMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnello Zaita. Mayong aga sa talan ng mga taga-Negros pa. Si Rexine Lo ay nakamonitor na kagad. Magandang umaga si Rexine Lo. Ganon din si Christopher Sanji. Na nagpapa-attendance check din po. At meron pa sa, ayon, si Noriel Aragon. Magandang umaga din sa'yo, ha? At dami pong nag-birthday ngayon. After ni Noel, batiin natin mamaya ang isang happy birthday. Yung mga nagsi-celebrate ng kanilang birthday for today. Pero padaanin muna natin si Noel Alamar na meron pong balita from Mimaropa. Magandang umaga si Noel. Noel?
9: Good morning, Alvin. Pagagandahin ng 7 pangunahing pantalan sa Mimaropa bilang paghahanda sa planong Diamond Route na mag-uugnay sa Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan, gayon din sa Batangas. Ito'y matapos magpahayag ng suporta ang Philippine Ports Authority sa pagpapaunlad ng mga pantalan na magiging bahagi ng proposed inter-island route. Paliham ng pamunuan ng PPA sa lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro at Regional Development Council Region 4B, sinabi nitong makikipagtulungan ang ehensya sa mga provincial government para mapahusay ang mga port facilities. Kabilang sa tinukoy na pantalan ang Subukin Port sa San Juan, Batangas, Ricodo Port sa Pinamalayan Oriental Mindoro, Caminawit Port sa Occidental Mindoro, Kawit Port sa Buwak, Marinduque, Clataba Port sa Romblon, at Coron at El Nido Port sa Palawan. Ayon sa PPA, layunin ng proyekto na mapabilis ang biyahe ng mga pasahero at kargamento, mapalakas ang tourism circuit, at mapababa ang travel time at logistical cost sa rehiyon. Maaari din gumamit ang modern route ng modernong roll-on, roll-off at fast ferry services upang magkaroon mga direktang connection ang mga pangunahing isla ng Mimaropa. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Noel Alamar. Magandang umaga po kay Ma'am Lilibeth Oi ng Japan. Wow, ahead sa atin ng Japan na isang oras, di ba? Doon sa kanila ay 7:33 na po. Magandang umaga, RC Castle. Ganoon din si Rosalie Pueblo, si Ma'am Lina Hot, si Ekang Ara. Si Jake Orlano, gising na from Dumaguete pa yan. At warm welcome daw sa kanilang Aussie grandson na si Jordan. Magandang umaga. Happy, happy birthday po kay Lorna Lee Vingson.
7: Happy birthday!
0: Gang, happy, happy birthday. Birthday din ng kapatid ko, si Ate Jeng. Google El Chico. Happy birthday, Jeng.
7: Happy birthday!
0: Birthday din sa heaven ni Arnold Malikdem.
7: Happy birthday!
0: Tayo pala nagbi-birthday today, ha? Anyway, thank you, Radyo Patrol.
10: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
0: Kamusta po tayo sa mga taga Pampanga? Magko-commercial lamang po ako, Pampanga at Occidental Mindoro po ang kukumustahin natin dahil sa patuloy pa rin na pag-ulan nitong nakalipas na araw, Saturday, Sunday. Hanggang ngayon madaling araw po ay naulan pa rin. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas! Energy, energy on a Monday!

0: AMDZMM.
1: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
2: Kaya ko pa.
1: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
3: Kaya ko pa.
1: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Happy! Everybody is happy!
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Balitang kumpirmado, Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, Tata DZMM.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kaban.
0: Basta AMDZMM. Ito po ang DZMM.
13: DZMM.
0: Gising! Gising! Pilipinas! Alerto sa habagat!
14: Sa oras na 6:37, wala ka man time check dyan? Wala? Okay, si Mario na muna. Si Boss Mario Muling Bayan, ang head po ng PDRRMO ng Occidental Mindoro. Mamusa nga tayo sa Occidental Mindoro. Nakita nyo ba yung video sa TV Patrol nung sa Mindoro? Yung kinakain na ng tubig, yung gilid ng mga ilog. Ganon katindi po ang tubig dun sa Occidental Mindoro na hindi nagana yung mga flood control projects dyan. Oh my goodness. Mang Mario, magandang umaga po sa inyo.
15: Magandang umaga, Sir Alvin, at magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay.
14: Una muna, kumusta ang panahon dyan sa Occidental Mindoro? Naaraw na po ba dyan sa inyo? Kasi sa amin po, makulimlim at naambun at naulan pa paminsan-minsan eh.
15: Sa ngayon po, sa lalawigin ng Occidental Mindoro ay nakakaranas. May mga bayan kami na may pagbugso pa din ng ulan, pero nagpapakita naman na po ang araw, itong mga nakaraang araw. Pero sa ngayong umaga, dito sa lokasyon ko ay may pag-ulan, pabugso-bugso ng mahina at paglakas.
14: Wala na pong pagbaha sa kabuuan ng probinsya? O may baha pa ngayon?
15: Sa ngayon po ay wala na. Malaki na ang ibinaba ng tubig pagkat ilang araw na rin na hindi na ganun kalakas ang binubuhos ng ulan.
14: Ngayon, sige po, dipuntahan na po natin yung binabanggit ko pong video. Ayan, actually, piniplay ngayon po. Ano po? Ano ba ang naging problema? Sobrang volume lang talaga ng tubig sa ilog? O dispalinghado po yung pagkakagawa ng mga struktura sa gilid para ma-prevent yung pagpunta ng tubig dun sa mga kabahayan?
15: Pare-parehong factor na po yan, Jel Alvin. Kasi talaga pong, alam niyo naman, ang lokasyon ng Occidental Mindoro, tapos tuwing July yan hanggang Agosto ay taon-taon ay naapektuhan kami ng habagat at lalong tumindi to, Sir Alvin, itong nakaraan sapagkat ilang weather disturbances yung humatak ng habagat kung kaya't napakatagal ng pag-ulan dito talagang halos 2 linggo So, pagka ganun kasi ang pagkakataon, sinabayan mo pa ng malakas na buhos ng ulan sa lakas ng bagyo, magamat hindi kami tinamaan, direct ng tinamaan, pero pinalakas niya ng tudong habagat. So, sa dahil sa dami ng buhos ng ulan na bumagsak sa lawigan ng Occidental Mindoro, factor pa dyan yung inyo pong sinasabi na may mga flood control kami na hindi po talaga kinaya yung lakas ng buhos ng tubig sa mga ilog sapagkat sobrang taas si Ralbin ng level ng tubig. So kung bakit nagresulta yan sa mga lugar namin na marami kaming binaha at umabot ng mahigit 400 pamilya sa iba't ibang bayan na merong humigit kumulang 1,500 individual ang naipasok po ng ating mga kasamahan sa munisipyo, sa evacuation center, sa ligtas na evacuation center, Sir Alvin.
14: Opo. So, anong paliwanag doon? Hindi kinaya ang puwersa ng nature o talagang mukhang substandard yung pagkakagawa?
15: Litaw naman doon sa mga video na inyo pong pinapakita sapagkat may mga flood control pong hindi natapos, Sir Alvin. Kasama dyan at yung atin namang mga kapitan ang nagulat dyan, sila mismo kasi ang nagbibideo at nagpo-post. Alam mo naman ngayon, napakabilis ng balita, talagang aktwal na nakikita kung ano nangyayari. So talagang marami ang hindi natapos na mga proyekto, kaya nga ang panawagan natin, ating mga barangay at ating mga kababayan, na sana ay tinapos. Tapos noong makikita mo talaga, noong nasira siya ng rumaragas ang tubig, makikita mo talaga yung katotohanan na yung ginawa ay hindi ganon kapulido. At kaya nung binangga ng malakas na ragasan ng tubig, talagang madali siyang maapektuhan at madali siyang magiba.
14: Kanino po yun, Sir Mario? Kaninong proyekto yan ang hindi natapos? Isang kontraktor lang po ba o iba-ibang kontraktor yan?
15: Mayroon po kasing iba't ibang bayan, Sir Alvin. So, ibig sabihin, iba't ibang kontraktor ito. So, meron din na nung mga nauna pa ay meron sa Abra de Ilog, meron din tayo sa Sablayan. So, magkakaiba po itong kontraktor.
14: And itong yung pinapakita, yung pinapakita Mario ngayon, yan, kagaya niyan. O, nakita mo, liliit ng kable, ng ano, ng, ano tawag mo doon, yung pampatibay, no? Saan lugar, Ire, yung video na yan?
15: Kung di ako nagkakamali ay Abra de Ilog, kasi dalawang bayan naman yung naapektuhan, Sir Alvin.
14: Sa Abra de Ilog,
15: bayan, no, flood control.
14: So sa Abra de Ilog, sinong kontraktor dyan?
15: Hindi ko na siya masyadong ma-recall, Sir Alvin, pero yun nga, tama po kayo yung pinapakita, medyo maliliit talaga yung bakal. At makikita natin yung laman niya, sadya naman siyang may buhangin, pero pangita doon sa video na ina-upload, ay talagang napakaliit ng mga bakal at napakanipis ng mga
14: simento. So dapat ho ba may managot dito? O pwede nilang gawing excuse na hindi? Kayo na mismo nagsabi, ang tindi ng ragasan ng tubig ulan eh. So talagang kahit gano'ng katiba yan, pag ganyang katindi yung tubig na pagragasan ng tubig galing sa bundok, eh hindi talaga makakasurvive yung mga structure.
15: Tama po kayo at sana napag-aralan ng mabuti. Kasi alam mo, lumutang na yan noong mga una pa na nagkaroon ng balita tungkol sa mga proyekto ng flood control sa Occidental Mindoro. Sana ay napag-aralang mabuti at na-implement ng maayos. Alam mo, talagang iyaan sana talaga ang pipigil sa mga pagbaha na naranasan ng lalawigan. At tama din po kayo na sana ay ang atin namang tanggapan ng DPWH, ang ahensya na nag-implement, sana ay masusi na i-assess uli, tingnan, upang magkaroon po ng pagkatasa at mabalikan, masigurado na ito po ay makukumpuning muli at higit na makakatulong po ito, makakasalba ng mga kabukiran at makakasalba ng buhay na posibleng maapektuhan po nito.
14: Tama po. Sige po, Ma'am Mari. Oy, tingnan mo na, bago kita pakawalan, ano, may death toll na ba kayo dyan sa Occidental Mindoro dahil sa sama ng panahon? O so far, so good? Walang missing, no deaths, no missing?
15: Yun naman po ang pinagpapasalamat natin sa Panginoon sapagkat sa ngayon po ay wala pong
14: ay salamat sa
15: babalitang konektado na nagbuwis ng buhay dahil dito sa mga aming naranasan.
14: At sana manatiling ganyan. Ano po? Kasi tuloy-tuloy pa ito sa manang panahon. Ano po? Mabuhay kayo dyan sa Occidental Mindoro, Mario. Mag-ingat ha.
15: Salamat po lang marami, Sir Alvin.
14: Maraming salamat si Mang Mario Muling Bayan, ang head po ng PDR RMO ng Occidental Mindoro. Teka muna, bago tayo mag-commercial, alam nyo bang pasok na si Pinay Tennis Star Alex Iala sa round of 32 ng Cincinnati Open sa Amerika. Galing nung Iala, pinatumba po ng world number 20 na si Iala ang world number 74 na si Elena Gabriela Rus ng Romania sa loob ng dalawang set. Ay matapos o matatapos na sana ni Iala ang second set, naitigil po ang laban dahil sa injury sa kanang paa naman ni Ruse. Ay sunod na makakalaban ni Iala ang world number 10. Ay mas mataas ito kay Alex, sa number 10 ito na si Amanda Anisimova ng Amerika. Bukas po yan ng umaga. Samantala, sisimulan ng kamera ngayong araw ang pagtalakay sa 7.2 trillion pesos na panukalang national budget sa susunod na taon. Sabi sa inyo, kahit Monday ngayon at saka maulan at saka makulimlim, pangamat tinanong nyo mamaya, makulimlim yan the whole day, parang sarap matulog, ano? Parang asarap po i-stretch, i-extend na ang weekend. Ay hindi po, ang daming ganap. O, tinanong yung kamera, ha? Yung mga taga Kamara de Representante, pasok na po ngayon yan. Busy-busy ang mga staff dahil today is the first day ng discussion po sa 7.2 trillion pesos na panukalang national budget sa susunod na taon. Ang mga taga Senado naman, eh siyempre may hearing pa po alas 10. Ang akala ko nga, ililipat na ng alas... Ang oras ba dapat, Ilay? Alas 3? Alas 2? Alas 3? So, ay hindi pa po pala today. So, today, alas 10 pa rin po ang hearing. Ano po ay ang impeachment hearing? Yung 7.2 trillion pesos na national budget ay mas mataas po ng 6% kumpara sa 6.79 trillion pesos na national budget ngayong taon. At pag ano, pataas ng pataas ang national budget, di ba pwedeng kung nagtitipid ang pamilya, pribadong pamilyang Pilipino, ay magtipid din ang gobyerno sa kanilang gastos. Di ba ubrang ganun? Kumbaga hindi lang tayo ang nagtitipid, tayo mga ordinaryong mamamayan kasi may sarili-sarili po tayong budget. Di ba pwede ang gobyerno magtipid din? O sobrang tipid na ng budget na yan? 7.2 trillion pesos. Sa panukala po, mahigit 107 bilyong piso ang inalaan para sa flood control projects. Kinestyon naman ni Senator Panfilo Lacson ang sinasabing questionabling lump sum appropriations, yung inilaang pondo po sa ilang infrastructure projects nang hindi pinangalan ng kagawaran sa ilalim ng 2027 national budget. Ginamit ang lump sum fund sa mga kalamidad at hindi kailangan ng breakdown ng gastos kung gagamitin sa proyekto o programa. Ah, ganun? Pwede pala yun. Akala ko ultimo confidential fund or intelligence fund kailangan i-account. Eh, bakit

Hindi ganun kahigpit yung pagliquidate ng pera ng bayan. Ang kay Lacson, lilinawin niya ang issue sa briefing po ng Development Budget Coordination Committee sa Senado sa August 27. Sa panukalang 2027 national budget, pinakamalaki ang alokasyon sa sektor ng edukasyon na umaabot po ng 976 billion pesos, habang 644 billion pesos naman sa public works at 353 billion pesos naman sa sektor ng kalusugan. 1.7 trillion pesos naman ang kailangang utangin ng pamahalaan para mapunduhan ang 2027 national budget. Sa oras na 6:48 in the morning, magpupos lang po tayo sa ating pagbabalik ang gobernadora ng lalawigan ng Pampanga sa pagbabalik po ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday morning. Ilang matas pa yung battery natin, Lunes pa lang.

0: AMDZMM.
1: Husay!
2: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
1: Siyempre, it's you, babe.
3: Aww.
0: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities. On the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin. Let's go!
5: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
0: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM, Radyo Patrol 630.

0: 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Alerto sa habagat.
1: Maganda umaga po kay Governor Lilia Pineda ng Pampanga. Gov, magandang umaga po sa inyo.
2: Magandang umaga, Alvin, saka po sa mga nanonood.
1: Akala ko nga po, Vice Governor pa kayo. Nung last time nag-interview, a long time ago, Vice Governor kayo. Balik po pala kayo as Governor.
2: Alvin, salamat pala dun sa interview mo sa akin kay Doris Bigoynia tungkol dun sa diking nasira.
1: Ay, opo. Hindi, wala pong problema. Trabaho lang.
2: Pero muna ngayon,
1: na-save
2: natin yung mga 10 barangay.
1: Buhay
2: sa diking na yun. Papakita ko rin sa inyo at salamat dun sa umaksyon kagad ang NIA.
1: Opo. Tulong po yan sa mga taga-Pampa. Lahat naman tayo public service ang pake. No po. But mangangamusta po ako, Governor. Kumusta po ang Pampanga ngayon na tuloy-tuloy yung ulan? Sa inyo ba tuloy-tuloy yung ulan? O maaraw na dyan sa Pampanga?
2: Hindi. Tuloy-tuloy, Alvin.
1: So anong epekto sa inyo?
2: Umuti na ngayon, hindi nasabay ng high tide.
1: Okay.
2: So yung mga ibang barangay, hanggang tuhod pa rin, 235 barangays tayo, ang affected families, 10,000 na. So talagang tinatapos ng

0: na namin yung recuperation namin. Mm. Kasi talagang minsan hindi mo ma-access yung mga bayan-bayan. Lalo na yung kabisado mo na yon, yung Makabebe, Masantol, Candaba, yung tabi ng Coastal, katabi ng Pampanggabayan na bayan-bayan. Kasi Alvin, itong mga bayan na to, ito yung palabas ng tubig ng Zambales, tubig na Sierra Madre, ng Nueva Ecija. Ito yun, ito sila sa dulo. Parang ito yung pinto palabas ng mga malalaking river. So talagang kailangan talaga na ma-actionan. Iba kami sa ibang bayan kasi, sa ibang probinsya. Kami talaga, daanan kami ng pinto kami ng dahanan ng tubig ng mga, yun na nga, mga Zambales, yung Nueva Ecija, Sierra Madre. So talagang kailangan talaga ng malaking pag-aaral to, Alvin. Dahil pag hindi mo ito talaga pinag-aaralan, na hindi tuloy-tuloy yung mga dike, lalo na yung Pampanga River, sayang ang pera. So sabi ko nga, iingi ako ng tulong kay sa national government. And then si Vince Dizon, nag-usap naman kami. Alam naman niya yung flow ng mga river na to. Talagang naiiba nga kami sa ibang mga probinsya kasi sila pagtagulan, do kawawa din sila, tubig ulan lang yung kanila. Namin hindi, Alvin eh. Lumalabas na sa mga river yung tubig dahil nga una, silted, tapos yung Pampanggabi namin, silted din, alos 7 taon nang hindi dinedretch ng DPWH. So lahat ng mga, kasi yung tubig nang gagaling ng Pampanga River, may mga putik pa rin yun eh. Okay din ang putik din eh, at saka dumi. So ang kailangan lang talaga dito, hindi na ubra yung mga diki sa Pampanga River kasi talagang malakas ang tubig ang paglabas. So ito ngayon ang pinag-aaralan. Tingi ako ng meeting face-to-face sa NIA, kay Secretary Dizon, main consultant, saka tingi din ako ng tulong sa Office of the President dahil kami, Alvin, alam mo naman, kahit na umaharaw, may tubig pa rin ng mga bayan.
1: May baha pa rin,
0: no?
1: May
0: baha pa rin, kasi talaga, below sea level na sila, Alvin, eh.
1: So ano Gov, sabi mo, hindi na ubra yung DK ka mo, ano Gov, ano sa palagay mo ang solusyon at ano ang hihingin ninyo sa Malacanang at sa mga executive offices?
0: Actually, merong study yung JICA, Alvin. May binayaran ng ADB yung study, tapos ang alam ko, tutulungan sa budget. Kaya lang ngayon, yung Pampanga blood control project, ang kanila, yung partial nilang report, actually 40% pa lang. Dalawang taon pa, matagal pa yon. Pero kahit na papano, may nasaan kami. Hindi na sila gagawa ng mga dike. Iipunin nila yung tubig mula sa taas, like yung sa Nueva Ecija, ang balak nila, yung San Antonio, Nueva Ecija, magkakaroon sila ng isang malaking ring dam, Alvin. Tapos, magagamit na irrigation ng mga tao, tapos bababa, yung bababa. Pero kasing ginawa yung NIA dito, malaking river din, Pasig Potrero, dito sa second district namin, ang tubig nito nanggagaling lahat sa bundok ng Zambales, palabas ng dagat. So may ginawa siyang sabo dam, yung pinakita ko sa inyo noon na nasirang dike kasi hindi pa nila natapos yon. Naging malaking tulong kasi ngayon, bago nila, ipunin mo na yung tubig dun sa sabo dam tapos unti-unti pinapakawalan. Hindi yun talagang dire-diretso. Ngayon wala na kaming baha dito, maganda na yung kalagayan namin. So yung problema lang namin talaga, Alvin, yung Pampanga River, 5 kilometers yan, talagang ang tubig niyan, talagang walang pupuntahan kundi sa amin. Tapos ang nangyayari pa, ang mga dike nito, ang lifespan nito, panahon pa ni Lake Diosdado Macapagal.
1: Nung tagal na pala.
0: 50 years na, Alvin. Oh. 50 years na yung dike. So ang lifespan ng dike is 50 years lang. 50 years lang. So kung yun, gagawin mo pa, tapos hindi tuloy-tuloy, gagawa ka ng dike, hindi naman tuloy-tuloy, dapat kung 20 kilometers ang Pampanga River mula dun sa mga downstream namin, dapat dire-diretso yung dike. Matibay, mataas, maganda yung proteksyon. Kaya lang hindi nga sa kakapusan siguro nila ng budget, talagang hindi tuloy-tuloy, putol-putol. Kaya sabi ko nga, Alvin, makikiusap ako ngayon na hindi na uubra yung dike sa Pampanga River. Kasi sinisira niya eh. Ang kailangan ng tubig na to, yung river channel, Alvin. Kasi yung river channel, natatambak

0: na ng mga parang minsan yung part may island na so gumigilid siya, sinisira niya yung dike. Kahit minsan nga na mas nauuna pang nasisira yung ginawang dike kaysa dun sa existing eh. So talagang parang yung tubig galit. Ang gusto niya talaga, linisin mo yung pinaka-channel niya. Ayaw niya yung nasasakal siya, Alvin. So yung una, yung nakita mo yung kandating na ewan ko, mga 300 million yata yun, nasira, natumba, kahit na malalaki yung bakal. Ang ginawa namin ngayon, kinuwari namin yung part ng upstream ng Arayat. Kinuwari. So, ngayon, nakita namin, talagang ang tubig, pumupunta siya sa channel niya, hindi na siya dumidiretso sa mga dike, hindi na naninira. Pero ano to eh, yun lang part ng Arayat. Pero nga ba nito eh, ang dami niyang bayan-bayan na
1: daanan. No?
0: Siguro mga anim na bayan ng Pampanga River. So yun ang nangyayari. Talagang po, hindi po kalat na talaga pagdating sa dulo, pagdating doon sa may labasan, kumakalat na talaga yung tubig. Bilo mo, Alvin, ang lakas ng tubig na nanggagaling dyan. Talagang makita mo, talagang nakakatakot talaga.
1: Apo.
0: Pero meron kaming napag-aralan ng NIA, Alvin. Kasi ang problema namin dito sa Pampanga, for 400 years, matagal na mula nung na-discover yung probinsya. 400 plus years, 50 years, ang kinukuha natin to the groundwater. So minsan, ang lupa, parang bumababa na. So ang naisip namin, tinawagan ko si Nia. Meron kaming existing na dadong dam, Alvin, sa upstream ng Mount Arayat. Kasi yun ang mataas eh. Meron kami, dadong dam. May dadong dam, pero meron pa siyang lupa na alos 2,000 hectares. Nasabi ko, kung pwede, expand na lang natin yan. Dagdagan mo yung dam, parang Lamesa dam, parang ganun. Gagamitin namin surface water ng Pampanga. Gagawin surface water. At yun, makakatulong
1: kahit papano.
0: Tapos yung ginagawa ng JICA, na study niya, nasa 40% na sila, ADB itong nag-finance nito para dun sa study. Itong meron kaming future. Meron na siguro kami inaantay na future namin kaysa dun sa talagang walang kikilos kasi baka mabura sa mapa tong mga bayan-bayan na to dahil talagang patas ng tubig.
1: Apo, Gov, kaisa po kami sa inyong mga hinaing ano po at sana ay magtagumpay po yung Pampanga sa inyong liderato sa mga request ninyo. But naubusan tayo ng oras hanggang dyan muna. Magfa-follow up interview tayo from time to time. Ha? Mabuhay po yung mga taga-Pampanga at mag-ingat kayo at masamang panahon. Ano po?
0: Sige, salamat Albie. Salamat sa pagtawag
1: niyo. Thank you si Governor Lilia Pineda ng Pampanga. Kinanahan si Madam.
2: Alam mo na pa na
1: pag may problema yung may problema yung constituents mo, kung ikaw nanay.
2: Oo.
1: Eh wala ka naman talagang choice kung hindi maglitaan niya.
2: Correct.
1: Any opportunity, maglilitaan niya.
2: Kanina nga, nandun ako sa loob, naririnig ko lang siya, sabi ko, prinoses na nang isipan ko. Si Lilia Pineda ito, pagdating ng baha, pagdating ng mga dike-dike, Lilia Pineda yan.
1: Ayan.
2: True enough.
1: Ay, naku. 7:01 in the morning!
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng
4: Gising Pilipinas!
1: Energy! On a Monday!
3: Mga balita!

0: kalusugan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Low pressure area na posibleng maging bagyong Neneng, binabantayan. Physical na klase sa ilang lugar sa Metro Manila at Karating Probinsya, sinuspindi.
2: Madalas na suspensyon ng klase dahil sa masamang panahon, maaaring magpalala sa nararanasang learning crisis sa bansa. Ayon sa EDCOM 2.
1: Preemptive evacuation ay pinatupad sa ilang barangay sa Tarlac dahil sa pagbaha. Barangay naman sa Bulacan, halos 2 taon nang lubog sa baha.
2: Visayas grid muling isinailalim sa yellow alert kahapon. Singil sa kuryente, posibleng

0: tumaas ngayong buwan.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo tataas bukas. Fuel subsidy sa Jeep at UV Express itinaas na sa 12 pesos.
0: Kilo-kilong carrots at repolyo itinapon na lang sa kalsada sa Benguet dahil sa oversupply.
1: Grade 11 student patay sa pananaksak ng kapwa estudyante sa Quezon City.
0: Sa Showbiz Spotlight, reunion concert ng Viva Hot Babes. Kasado na sa Oktubre.
1: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayon Lunes, August 17, 2025. Ako po si Alvin El Chico.
0: Ako naman po si Doris Bigonia.
1: Detalye. Sa lagay muna ng panahon, binabantayan ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. May chance ito maging bagyong tatawaging Nineng. Malalakasin ng LPA ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon kabilang narito sa Metro Manila. Posible ring maging bagyo ang isa pang low pressure area na nasa kanlurang bahagi naman ng bansa na magpapalakas din sa habagat. Ngayong araw, kinansela na ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa Muntinlupa City, Pasay, Paranaque, Valenzuela, Caloocan, Malabon at Las Piñas City, habang kindergarten hanggang senior high school naman sa Maynila at Pateros. Sinuspindi rin ang physical na klase sa ilang lugar sa Batangas, Cavite, Bulacan, Benguet, Pangasinan, Pampanga at Tarlac.
0: 23 na ang namatay sa pananalasan ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Pinakamaraming namatay sa Benguet na umabot ng 15, habang 3 sa Batangas at 3 naman sa Rizal. Sa tala ng NDRRMC, 17 ang nasugatan habang 3 pa ang nawawala. Halos 5 milyong individual ang apektado, kabilang na ang mahigit 30,000 nananatili sa evacuation centers. Mahigit 3.3 billion pesos na ang pinsala sa infrastruktura, habang nasa 689 million pesos sa agrikultura. Sa Pampanga, halos 10,000 pamilya ang apektado ng pagbaha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Bagamat hindi high tide, abot tuhod pa rin ang baha sa ilang lugar sa Pampanga.
2: Pinatapos naman namin yung relief operation namin. Kasi talaga minsan hindi mo ma-access yung mga bayan-bayan, lalo na yung kabisado mo na yon, yung Makabebe, Masantol, Candaba, yung tabi ng Coastal, katabi ng Bambang, Pampanga Bay na bayan-bayan. Kasi itong mga bayan na to, ito yung palabas ng tubig ng Zambales, tubig na Sierra Madre. Ng
0: si Pampanga Governor Lilia Pineda.
1: 6 minuto makalipas ay 7 ng umaga, iniutos ang preemptive evacuation sa ilang barangay sa bayan ng Kamiling sa Tarlac dahil sa pagbaha. Kabilang dito ang barangay Paua Second, Kakamilingan Sur at Kakamilingan Norte. Sa Occidental Mindoro, nalubog sa tubig ang itektaryang sakahan sa bayan ng San Jose. Busod ito ng pagtaas ng tubig sa Busuanga River, kaya nalubog mga taniman sa barangay Monte Claro. Naapektuhan din ang farm-to-market roads na dating nagsisilbing pangharang ng baha tuwing umaapaw ang ilog. Sa Sablayan, tuluyang nawasak ang dalawang flood control project sa barangay Claudio Salgado na itinunpang 2024.
3: Yung aming pong mga kabahayan, mismong proper ng Claudio Salgado, ay papasok ngayon ng tubig. Then, pati yung school namin, dalawang school to, elementary at saka high school, ay sigurado na tatamaan din kasi malapit lang yung flood control na tibag.
1: Sinabi naman ni Occidental Mindoro PDRRMO Head Mario Murimbayan Jr. na mistulang substandard ang ilang flood control projects sa probinsya.
4: Kaya nga ang panawagan natin, ating mga barangay at ating mga kababayan, na sana ay tinapos, tapos noong makikita mo talaga, noong nasira siya ng rumaragas ang tubig, makikita mo talaga yung katotohanan na yung ginawa ay hindi ganun kapulido. At kaya nung binangga ng malakas na ragasan ng tubig, talagang madali siyang maapektuhan at madali siyang magiba.
1: Sa Bulacan, halos 2 taon nang lubog sa bahang barangay San Miguel sa Kalumpit. Sinasabing mas lumalang sitwasyon dahil hindi pa rin nagagalaw ang mga flood control projects na naiwang nakatinga nung nakaraang pang administrasyon.
5: Sobrang hirap po magluto, maglaba. Nananawagan po ako sa mga buhaya, baka po sana makita

0: baguhin niyo yung sitwasyon po namin dito. Kami po yung nagdudusa sa mga pinagagawa po ninyo. Sana naman po, magising po kayo. At matauhan din po.
1: Patuloy naman ay ikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa DPWH para sa mga nakabimbing proyekto kontra baha sa Bulacan.
2: Patuloy ang pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam dahil sa pag-ulang dulot ay dulot ng habagat. Kahapon, tumaas sa 182.863 meters ang tubig sa dam na mas mataas sa minimum operating level na 180 meters pero nananatili sa 42 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila sa kabila ng pagtaas ng tubig sa Angat Dam. Tubing normal ang kondisyon ng Angat Dam. Umaabot ng 52 cubic meters per second ang alokasyon sa Metro Manila. Paliwanag ng National Water Resources Board, magtatagal ang mababang alokasyon hanggang sa katapusan ng Agosto. Kung tumaas ang tubig sa Angat Dam, bumaba naman ang level ng tubig sa Ipo, La Mesa, Binga at Magat Dam.
1: Alas 7:09, itinapon na lang sa kalsada ang mga pananim na carrots at lettuce sa Benguet. Gusto dito ng oversupply o sobra-sobrang supply ng ilang gulay sa probinsya. Sinasabing sabay-sabay nag-ani ang mga magsasaka matapos ang pagulang dulot ng habagat kaya dumami ang supply. Dahil dito, ipinamigay na lang ang mga carrots at lettuce sa ilang residente para ipakain sa alagang hayop. Si sayang, sinasabing ngayon lang naranasan ng ilang magsasaka ang oversupply ng carrots dahil sa masamang panahon.
3: Ang problema nito, pagkatapos po ng bagyong ito at mga 2 weeks from now or maybe a few weeks from now, pag wala pong siyempre supply, tataas po yung demand na yun. Magkakaproblema na rin po tayo ng gulay papunta po sa mga market areas natin.
1: Si La Trinidad Benguet Mayor Roderick Awingan.
2: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng mahigit 5 oras ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang pasado alas 10 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya ng mahigit 20 planta habang 14 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Samantala, inaasahan ng pagtaas ng singil sa kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao ngayong Agosto. Ayon sa National Grid Corporation, tumaas ng 22% ang transmission charge dahil sa pagtaas ng Ancillary Services Rates o AS Rates. Ang AS Rates ay halagang binabayaran para sa kuryenteng pambalanse ng grid na kinukuha sa reserve market o power generation na may direktang kontrata sa NGCP. Nauna nang nagbabala ang mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert.
1: 11 minuto mahalipas ay 7 na umaga. Matapos ang dalawang sunod na rollback, tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 4 hanggang 5 pesos ang taas presyo sa diesel, habang 2 hanggang 3 piso naman sa gasolina at 5 hanggang 6 pesos sa kerosene. Busod pa rin ito ng tensyon sa Middle East kabilang ng anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Parang Department of Energy ang magdidikta na eksaktong presyo habang nasa State of National Energy Emergency pa rin ang bansa. Noong Sabado, itinas na sa 12 pesos ang fuel subsidy sa Jeep at UV Express mula sa 10 pesos. Hiniling ng mga taxi at tricycle drivers na mapasama sa subsidiya dahil apektado rin sila ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ngayon Linggo, posible na rin may pamahagi ang 20,000 pisong ayuda kada buwan para sa mga jeepney at operator ng modern jeepney. Ayon sa LTFRB, hinihintay na lang na maaprubahan ng Department of Transportation ang guidelines para sa amortization assistance na tatagal ng 3 buwan.
2: Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong itinuturing ang sarili bilang mahirap. Sa survey ng social weather stations noong Hunyo, 49% ng respondents ang ikinukonsidera ang sarili bilang mahirap na mas mababa kumpara sa 52% noong Marso. Pero katumbas pa rin ito ng 13.6 million na pamilyang Pilipinong naniniwalang sila ay mahirap. 37% naman ang nagsabing hindi sila mahirap, habang 14% ang nasa pagitan ng pagiging mahirap at mayaman. Lumabas din sa survey na bumaba sa 36% ang pamilyang

0: Tinuturing ang sarila bilang food poor o walang pambili ng sapat at masustansyang pagkain mula sa 42% noong Marso.
1: Alas 7.13, maring magpalala sa nararanas ng learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspensyon ng klase dahil sa masamang panahon. Kasunod ito ng serye ng suspensyon ng klase noong nakaraang linggo dahil sa pagbahang dulot ng habagat. Ayon sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2, maring makaapekto ang mahabang class suspension sa pagkatuto ng mga estudyante sa literacy, numeracy, science at mathematics, particular na sa mga grade 1 hanggang grade 3. Dahil dito ay sinulong ang karagdagang solusyon laban sa learning crisis dahil posibleng dumami ang class suspension sa mga susunod na buwan o panahon kung saan mas marami ang mananalasang bagyo. Para kay EDCOM 2 Executive Director Dr. Carol Mark Yee, dapat linawin kung sino ang may otoridad na magdeklara ng suspension ng klase at dapat gawing localized o school level sa halip na lahat ng paaralan sa isang lugar.
2: Bahagi nito yung granularized suspension na ibig sabihin sa isang lugar, hindi naman kailangan suspended lahat ng school. Kunyari, may heat index. Pero yung isang school na private, may aircon, payagan silang magtuloy ng klase para hindi lahat ng tao apektado. Sa isang community, siguro hindi suspended lahat, pero ang isang class, ang isang school, lubog sa baha. Payagan silang mag-suspend. So, hindi siya dapat blanket suspensions lagi-lagi. Intindihin din natin na kung may mga schools na kayan mong magpatuloy.
1: Iginit din ng EDCOM 2 na dapat iyaking may sapat na training at material ang mga guro para makapagturo sa gitna ng suspensyon ng klase.
0: Sisimulan ng kamera ngayong araw ang pagtalakay sa 7.2 trillion pesos na panukalang national budget sa susunod na taon. Mataas ito ng 6% kumpara sa 6.79 trillion pesos na national budget ngayong taon. Sa panukala, mahigit 107 billion pesos ang inilaan para sa flood control projects. Kinwestiyon naman ni Senador Panfilo Lacson ang sinasabing questionable lump sum appropriations o inilaang pondo sa ilang infrastructure project nang hindi pinangalan ng kagawaran sa ilalim ng 2027 national budget. Ginagamit ang lump sum funds sa mga kalamidad at hindi kailangan ng breakdown ng gastos kung gagamitin sa proyekto o programa. Ayon kay Lacson, lilinawin niya ang issue sa briefing ng Development Budget Coordination Committee sa Senado sa August 27.
3: Pero kami medyo nakilit na sabihin na natin pwedeng i-question o i-clarify kasi lump sum. Lump sum yung appropriations na hindi dapat, sa tingin namin, ha, hindi dapat lump sum. Pag halimbawa ang infra, aba, medyo, teka muna, tanungin natin, kunan natin ang detalye. Bakit yung ila lump sum kung magpapagawa kayo halimbawa ng, ng kung ano man, ano, infrastructure na proyekto?
0: Sa panukalang 2027 national budget, pinakamalaki ang alokasyon sa sektor ng edukasyon na umaabot ng 976 billion pesos habang 644 billion pesos sa public works at 353 billion pesos sa sektor ng kalusugan. 1.7 trillion pesos naman ang kailangang utangin ng pamahalaan para mapondohan ang 2027 national budget.
1: 7:17, itutuloy mamaya ang 16th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang babasahin ni Presiding Officer Francis Escudero ang ruling kaugnay ng paglabag ng mga hindi pinangalan ng abogado sa sub judice rule o pagtalakay at pagkomento sa merito ng kaso sa labas ng impeachment court. Kasunod ito ng pagbisita o pagsita ng defense team sa social media post ni Private Prosecutor Armando Virgiligutan na hindi pinapayagan sa cross-examination ang mga misleading questions sa testigo. Iniwala ang House Prosecution Team na wala silang paglabag sa sub judice rule, lalo't parehong ipinapaliwanag ng magkabilang panig sa publiko ang takbo at proseso ng paglilitis. Umaasa rin si House Prosecution Spokesperson Zia Lontoadyong na tutup din ni Escudero ang pangakong pagbibigyan si Ligutan na makapagsalita sa impeachment court.
4: Pero ang sinabi naman ng presiding officer ay bibigyan nila ng pagkakataon si Attorney Ligutan na to also air his side. After the clerk of court compiles yung mga nakikita daw nila na mga postings on social media. So,

0: We expect that the presiding officer will hold the true to his words, and we also do not doubt that Atty. Would allow Attorney Legutan na makapagsalita.
1: Ngayong araw, inaasahang haharap si Marivic Pareha ng House Legislative Information Resources Management Department para tumistigo sa sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds ni VP Sara, kabilang sa posibleng talakayin ng mga dokumentong lumutang sa pagdinig ng Kamara noong 2024, kaugnay na sinasabing irregularidad sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Susunod na haharap sa impeachment court sina OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda.
2: Iginit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na bigo ang DPWH na gumawa ng dekalidad na infrastructure project ng pamahalaan. Sa programa sa radyo, sinabi ni Remulla na walang maaasahan sa DPWH na nabigo sa pagpapatayo ng 9 billion pesos na UP General Hospital Cancer Center Project. Gayun din sa bagong gusali ng Bureau of Immigration at bagong headquarters ng NBI. Dahil dito, pinaboran ang public-private partnership sa paggawa ng mga malalaking proyekto sa halip na DPWH. Sumang-ayon si DPWH Secretary Vince Dizon sa pahayag ni Remulla at iginiit na mas magandang opsyon ang public-private partnership hanggat hindi natatanggal ang kultura sa kagawaran na dahilan ng mga hindi dekalidad na proyekto. Ayon kay Dizon, makikita sa tinatawag na poorly executed na bagong gusali ng immigration ang problema sa hanay ng DPWH.
1: Time out. Anong oras na?
2: Sinisipat ko eh, ha? 7:20 na.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Radyo Patrol Balita alas 7. Ito po ang DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Ang programang ito'y hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Ang programang ito'y hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong kanito, wala kang talo.
6: Kaya ba ganyan?

0: Ang iniinom ng Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga

na ng ingay at kaguluhan sa bayang nasa sadlak sa

0: DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM.
1: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:23. Inakusahan ng Chinese Embassy si Defense Secretary Gilbert Judoro ng pagbabaluktot sa katotohanan kaugnay ng pagka-aresto sa 69 na Chinese sa steel plant sa Misamis Oriental noong Mayo. Kasama si Judoro sa pagsalakay at sinabi may tuturing na banta sa pambansang seguridad ng operasyon ng planta. Pero kinisyon ng Chinese Embassy kung bakit kasama ang kalihim sa raid at bakit puro Chinese lang ang inaresto. Ayon sa Embahada, nabigo ang Pilipinas na magpadala ng notification sa kabila ng bilateral consular agreement o arrangement sa pagitan ng Pilipinas at China. Nagpadala na ang Embahada ng kopya ng pasaporte ng mga naarestong Chinese pero nananatiling nakakulong na mahigit isang buwan. Tinawag naman ni Judoro na squid tactic ang pahayag ng Embahada at sinabing sangkot ang mga Chinese sa illegal na aktibidad. Nanindigan din ang Department of National Defense na walang karapatan ng Chinese Embassy na humingi ng sagot kaugnay sa issue.
2: Nakaligtas ang Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pananambang sa Maguindanao del Norte. Binabaybay ng convoy ni na Abdul Rauf Makakua ang Barangay Bito ng pagbabarilin ng armadong grupo. Walang tinamong sugat ang opisyal at naglunsad na ng manhunt operations sa mga suspect. Kinundi na ni Pangulong Marcos ang insidente at inatasan ang mga ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang seguridad sa rehiyon, lalo't papalapit na ang Bangsamoro elections. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na sapat ang inilatag na seguridad sa Bangsamoro region.
3: Yung COMELEC po ang kumbaga nagkukumpas po, no, para po sa pag-operate natin for election-related na activities po. Rest assured na ito nga po, with this incident, tuloy-tuloy po yung ating pag-determine the merits nitong nangyari and heighten nga po itong ginagampanan po natin na security dun po sa area and sa immediate vicinity na rin po.
2: The AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
1: 7:25, sinuspindi ng 90 araw ang lisensya ng tauhan ng NBI na sinasabing nagbanta sa tauhan naman ng LTO sa Batangas. Unang sinita ng traffic enforcer ang sasakyan ng anak ng kawani ng NBI dahil illegal na nakaparada sa National Highway. Ipinalilipat ang sasakyan sa parking area pero tumanggi ang driver at nagpakita ng identification badge mula sa pamahalaan. Makalipas ng ilang minuto, dumating ang ama ng sinitang driver na sakay ng pickup at nagpakilalang tauhan ng NBI. Kinwestiyon ng tauhan ng NBI ang otoridad ng traffic enforcer para manita, saka nagbanta gamit ang baril. Nagpalabas na ang LTO ng show cause order para pagpaliwanagin ang tauhan ng NBI dahil sa pagbabanta sa traffic enforcer at paggamit naman ng hindi otorisadong blinker. O dapat isumbong kay matibag, kamo ang tauhan mong taga-NBI kung totoo man ay nakikialam sa pag-aresto ng kanyang anak o sa pag-aresto, sa pagsita sa kanyang anak.
2: Hindi niya AOR yun.
1: Yan.
2: Ako na pala. Iniimbestigahan ng DILG ang sinasabing delay sa pagre-responde sa tawag sa 911 hotline. Kasunod dito ng viral post ng netizen na tumawag sa 911 para humingi ng medical assistance sa 71 years old na amang inatake sa puso. Halos 10 minutong walang sumagot sa tawag sa 911 na hotline para sa mga emergency. Sinasabing nagtatawanan at nagkukwentuhan pa ang mga sumagot. Di nga kayo. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang ambulansya pero walang automated external defibrillator. Tama ba, partner? Oh, yung paparamplansya? At mahahalagang gamit. Wala rin tumulong na medical personnel sa pamilya sa pagsasagawa ng CPR sa padre de pamilyang namatay. Iniimbestigahan na ang matagal na pagsagot sa 911 hotline at kakulangan ng gamit ng responding ambulansya.
1: Alas 7:27 sa Quezon City, patay ang 16 anyos na grade 11 student matapos saksakin ng mga kapwa-estudyante sa Barangay Pasong Putik. Sa investigasyon, nakaalitan ng biktima ang grupo ng mga estudyante mula sa ibang eskwelahang nauwi sa suntukan at pananaksak. Dead on arrival sa ospital ang biktima ang nagtamo ng saksak sa dibdib at hita habang sugatan din ang kanyang kaeskwela matapos pukpukin ng bato sa ulo. Naaresto sa follow-up operation ang tatlong suspect na edad 18, 16 at 15 anyos. Nakakulong ng 18 anyos na suspect na maharap sa reklamong homicide at physical injuries habang inilipat naman sa kustudiya ng DSWD ang dalawang minor de edad na suspect.
2: Hindi pa ba tapos yan, ganyan,
1: Piper? Ayaw pa, tuloy-tuloy.
2: Oo, yung mga kabataan na, hindi po minor. Kayo sisingit dahil dyan, sisikat dahil dyan. Wag po, hindi cute. Okay. Sa Quezon City pa rin, nananatiling sarado sa mga motorista ang bahagi ng Scout Albano Street sa kanto ng Panay at Quezon Avenue. Bakit kamo? Ito'y matapos mabuwal ang malaking puno at madamay ang dalawang poste ng kuryente. Nakatagilid pa rin ang mga poste at nakalaylay ang mga kawad ng kuryente. Meron ko anong nangyari. Hindi pa matukoy kung kailan mabubuksan ang kalsada para sa mga motorista at hinihintay pa ang mga tauhan ng Meralco na mag-aayos ng mga poste. Kaya ngayon taon.
1: Samantala, pasok na po si Pinay Dennis Star Alex Ayala sa round of 32 ng Cincinnati Open sa Amerika.
2: Wow!
1: Nanalo. Pinatumba po ng world number 20 ni si Ayala. Ang world number 74 ni si Elena Gabriela Rus ng Romania sa loob ng dalawang sets. Matatapos na sana ni Ayala ang second set nang itigil ang laban dahil sa injury sa kanang paa ni Rus. Sunod na makakalaban ni Ayala ang world number 10 na si Amanda Anisimova ng Amerika bukas ng umaga.
2: Kaya yun!
1: Alamin na po natin na late sa showbiz spotlight mula kay Gainiel Christian. Gainiel, good morning, Gainiel!
4: Morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating showbiz spotlight. Kasado na ang reunion concert ng Viva Hot Babes sa New Frontier Theater sa Quezon City sa October 23. Inaasahan magtatanghal sa concert ang mga miyembro ng grupo ang sina Maui Taylor, Katia Santos, Andrea Del Rosario, Gwen Garcia, Cherie, JC Parker, Ella V, at Jennifer Lee kasama ang ilang guest artists. Kilala ang Viva Hot Babes sa mga sikat na kanta tulad ng Kikay, Bulaklak at Basketball. Nag-debut ang Viva Hot Babes noong 2003 at naikumpara sa Sex Bomb Girls na katatapos lang ng successful na reunion concert. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Christian. Balik sa inyo, Alvin Doris. Happy Monday, mga kapamilya!
1: Happy Monday, Gino Christian! At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita, alas 7.
2: Ako po si Doris Bigonya.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas! Energy on a Monday!

0: anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Gising Pilipinas!
1: Good morning!
2: Oy, good morning muna kay Kaloy Sario. Nakamonitor sa atin from Singapore. Para alam mo kung sino kasama.
1: Sino?
2: Si Mayor Lito Atienza.
1: Uy, wow. Ang tagal natin hindi nakita si Mayor.
2: Mayor Lito, kasama si Kaloy Sario, nanonood sa atin nasa Singapore. Sila nagmo-monitor yan, partner, sa mga mga ano nangyayari sa Pilipinas. Ano po?
1: Doctor, mag-ingat po kayo.
2: Dr. Carlo Lazaro, maganda umaga sa iyo. At babating kulit, hindi daw napakinggan ng nanay ko yung bati ko sa kapatid ko, partner, na si Ate Jeng Google El Chico. Happy birthday.
1: Happy birthday.
2: Ang dami may birthday kasi ng mga kaibigan ko.
1: At talaga.
2: Lorna Livingston, happy birthday!
3: Happy birthday!
2: Yung kasama natin dati sa DZMM na sumakabilang buhay na nasa heaven, si Arnold Malikdem. Birthday rin. Nalala mo ba si Arnold Malikdem? Yung malaking mama.
1: Oo,
2: yan.
1: Birthday pala. Happy birthday.
2: Pag nagparandam yan bigla, ikaw ang sumalubong, ha?
1: Huwag muna kayo muna nila, Joanna. Sino pa yung isa na nasa heaven na rin?
2: Si Susan. Jerry
1: happy
2: Diaz,
1: birthday,
2: good morning.
1: Ha?
2: Vian Avellanosa, magandang umaga din. At si Joel Campunyon, na pinapabati po yung kanyang mga co-workers at pamilya niya. Saan to, Joel? Hindi mo naman sinabi ko anong company. At si Jocelyn Katindig. Parang si Josie may pa-breakfast daw, ha?
1: Oo nga, meron daw siyang dala na
2: luto ng anak niyang si Shane.
1: Oo, kaya masarap partner.
2: Hindi ba bawal sa iyo yon?
1: Ay!
2: Ayan ka na naman, ano, hindi tayo natututo, ano? Parang kagagalin lang po natin sa ospital, adobo pa more.
1: Ay, no.
2: Ang drama mo.
1: Ano na lang, mag-start po ako tomorrow. Oy, dahil nagpunta nga ako sa ospital, may check-up ako, partner, nung Sabado. At nakilala ko doon si Tony at Linda Maligalig. Sila mga pasyente rin ng isang doktor ko doon. Ay, lagi daw silang nanonood atin. May pruweba, partner. May video eh, pinakita sa akin yung
2: so,
1: ano natin.
2: Maligalig sila tuwing
1: maligalig.
2: Programa natin.
1: Aha. At maligalig sila pag hindi mapa-shout out. Good morning, Tony
2: po.
1: And Linda, maligalig.
2: Magandang umaga kay Commodore Jay Trial. Ay,
3: good
2: ano ba yung ranggo ngayon ni
1: spokesperson for the West Philippines.
2: Yung ranggo.
1: Na-promote
2: to eh.
1: Ah, ganyan ba?
2: Rear. Hindi na Commodore kasi sa directory ko, Commodore pa eh.
1: So sa mga general.
2: Pag ano equivalent nun? Pag rear admiral, 2-star general na siya. Kasi 1-star lang siya dati, partner. Napakinggan ko ito, nag-guest to kina Dr. Lulu nung weekend eh.
1: Naulinigan
2: ko lang habang may ginagawa ko sa newsroom.
1: Eh, congrats po, General. General, pwede akong ba siyang tawagin na general?
2: Hindi, pero general kasi baka mapagkamala kasi pag general, 4-star eh. So, rear admiral, which is equivalent to a 2-star.
1: Yun.
2: Oh, general.
1: Congrats!
2: J. Tariela.
1: Bakit meron tumutunog?
2: Yamo siya. Patunugin mo lang siya. Kung saan siya masaya, gawin niya.
1: Mali!
2: Ganoon naman dito sa mundo, di ba? Kung saan ka masaya, gawin mo. Di ba?
1: Patugtugin niyo ulit yung mali. Dali, kumakita kami kung saan si Alvin. Dali!
2: Happy birthday in heaven.
1: Mali!
2: My loving father.
1: Kilala mo yung boses.
2: Oh, si Robert, di ba?
1: Ang pangit.
2: Sinto Sumer. Ano daw sabi ni Vian Avellanosa, personal opinion ko lang po, hindi kaya lalo dumadami ang krimen sa school.
1: Dahil
2: ginagaya ng mga bata ang sa naririnig sa TV at sa radio. Hindi nga po, nanonood ba yung mga bata? Ayan muna itanong mo. Nanonood ba sa TV at sa radio yung mga bata o nakatutok sila sa social media?
1: Social media, yung sa mga nilalaro nila. Yung mga ano ito, mga app niyan, mga
2: ako
1: ganyan.
2: Feeling ko rin, personal ko rin ito, Vian, ang nanonood ng TV, Yung mga medyo may edad na pwede tayo.
1: Exactly.
2: Nasa kwarentahin.
1: Papatnoorin lang nila.
2: Sinkwentahin.
1: Oo.
2: Yung iba at nandito 60, na.
1: Sixtihan?
2: Oo. Sisentahin.
1: Oo, yun.
2: Yung mga bata nandun sa social media.
1: Manunod lang ang mga bata ng TV kapag ka ang bida ay si Coco Martin.
2: Hindi rin, partner.
1: Hindi rin.
2: Mga gitnang edad na yun.
1: Ah, ganyan.
2: Yung mga bata, yung mga na-involve sa krimen, 15, 16, 17, wala na sa TV yun.
1: Oo.
2: Wala na sa radyo yun. Nasa sa social media yun.
1: Sa para sa akin, nagpapagalingan sila. Copycat na, nagpapagalingan pa. Uy, kaya ko rin gawin yun. Uy, yun naman pala, hindi tayo makukulong. Yung parang ganun. Meron silang napakamaling sense of, ang tawag mo doon, mindset nila dyan sa mga nangyayaring krimen.
2: Kagaya ni Sui Suarez. O, di, hindi mo naman pwede sabihin 15 sila si Sui. O, sabi niya, nakikinig ako sa AM. O, di, mga ganyang idaran.
1: Oo. Yung mga edad na ganyan kay Sui Suarez ay unang nakinig doon sa pag-landing ni Magella.
2: Jerry Diaz, good morning. Tinan nyo, hindi, sa totoo lang, pag-aralan nyo yung profile ng mga nanonood sa pa sa TV o nakikinig pa sa radyo. Hindi bata yun, Vian. Walang bata na nanonood. Kung meron man, exception to the rule.
1: Yung mga laro ang inaano at mga sa social media na what's up? Yung mga ganyan nila. Ano nang anong gimmick natin? Ginagamit pa ba ang gimmick?
2: Wala ka, partner. Hindi na ganun. Hindi na ganun sa mga bata. Zeus Legastri! Maganda umaga sa'yo, Zeus!
3: Pinatag! Magandang umaga, Alvin at Doris, no, sa pag-ibot nga ng Radyo Patrol ay naabutan na natin yan. Gutter deep ang ba sa bahagi ng F. Martinez Avenue, corner E. De La Paz, dito yan sa Mandaluyong City. Kapansin-pansin na Alvin at Doris na sa Natura Kalsada, nakatenga sa bangketa ang mga basurang ang ilan ay inaanod na sa mga drainage. Gutter deep na rin ang baha sa Maisino Circle at Bonnie Avenue. Dahil sa baha, Alvin at Doris, babagal ang usad ng mga sasakyan sa naturang mga kalsada. Ayon sa monitoring ng Mandaluyong LGU, may naitala rin baha sa Barangay New Zaniga, sa kanto yan ng Bonnie Avenue at F. Ortigas, sa Barangay Barangka Drive, Barangay Hangdan Bato Libis, Barangay Buhayan Bato, Barangay Plainview at Barangay Poblacion. Ngayon, nagpapatuloy Alvin at Doris yung malakas na pagpus ng ulan dito sa Maya Show Boulevard naman sa Mandaluyong City pa rin. Ang napansin natin dito, Alvin at Doris, meron pang mga estudyante na sinusubukan pa rin pumasok sa kanilang mga paaralan dahil as of 7 a.m. no, yung dun sa pinakahuling monitoring din natin sa anunsyo ng MMDA ay wala pa rin ina-announce na class suspension dito sa Mandaluyong City. Yung ilan ay nahihirapang makasakay dahil nga sa masamang panahon habang yung ilan naman ay sinusubukan na lamang sumuong sa baha. Yan ang pinakahuling
2: teka muna, dito, Zeus, teka muna, i-correct muna natin kasi ang pinanawagan namin kanina, Meralco eh.
1: Oo nga, Meralco.
2: Doon pala sa posting nahilig, ano sabi ni Cleary Camus sa'yo, Telco raw?
3: Tama ka dyan, Alvin, no? Yung upon verification nila, Telco, yung may-ari ng dalawang poste na yun na tumagili dahil nahatak nga nung bumagsak na puno. Dyan yan sa may Scout Albano. Sa
2: Quezon na teka muna, so yung dalawang poste, sabi mo kasi kanina sa akin, yung isang poste kahoy,
1: yung
2: isang poste simento.
1: Cemento.
2: So yung dalawang poste na yon, telco lahat?
3: Yun yung sabi kasi, nung bago tayo mag-ulat kanina, Alvin, ay humingi na rin tayo no, statement ng Meralco. At yun nga yung nasabi nila sa atin, parehas na telco yon.
2: Kaninong telco raw? Parang mapanawag, baka PLDT yan, o Smart yan, o hindi MVP din yun. Kung yan naman ay dito, Dennis Uy naman
1: Dennis
2: yun.
1: Uy.
2: Kung yan naman ay ano yung isa? Globe naman. Or ano bang, Globe, yan naman ay Ayala naman. So dapat malaman natin, para makalampag natin, at para maayos na yung nakahilig. Malay mo, nagtuloy-tuloy na nabiglang pagdaan mo dyan, sa iyo natong patuluyan. Lagot. No, diba? Masusugatan ka pa, or mamamatay.
3: Kaya na, Alvin, merong pinadala sa ating litrato, no, si Ms. Claire nga, no, yung Meralco. Yung may isang posting kasi doon, yung posting semento, merong nakapinturang parang logo, pero hindi kasi natin maaninag, Alvin, kung ano ito at hindi rin tayo familiar. Pero yun nga yung kanyang nasabi sa atin, logo yan ng isang telco.
2: Pero dapat malaman natin para mapanawagan natin. Sa atin naman, safety naman safety. Ang concern natin. Kasi habang nakatagilid dyan, nakahilig dyan, may posibilidad. O sino daw yun? Sino nagsasalita? May kausap ka ba dyan, Zeus? Parang naaway ka.
3: Hindi, Alvin. Ano kasi, nagkikot tayo dito sa Mandaluyong, no? At yung iba ay medyo may mga nag-iusap lamang dito dahil nga inikot natin yung mga lugar na ba. At dito tayo sa area kung saan yung iba nahihirapan mo.
1: Ay, sabihin mo, papasukin mo sila sa bahay. Papasukin mo sila sa bahay.
3: Sabi natin, ipaminapanood tayo at baka mabalita sila.
1: Oo.
2: Okay, sige. Thank you, Zeus. Pakiano na lang, ha? Pakitimbre mo na lang yung tungkol dyan sa poste, ano? Kasi natatakot ako baka tuluyang matumban.
1: Sorry naman, Meralco. Akala namin sa inyo yan.
2: Okay, kasi pag poste, matik, Meralco.
3: Yung kasi yung sabi sa atin ng DPSO kanina, no? Yung barangay, yun, ang sabi na sa atin ay yung Meralco yung kanilang binibigtay. Pero yun nga, binerify natin, tinanong natin doon sa power provider, Telco ang kanilang itinuro naman.
2: Okay, don't worry about it. Thank you. Maraming salamat, Zeus. Extra, please.
3: Maraming salamat. Ang dinatoris, yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMF.
2: Thank you. Maraming salamat, Zeus. Si Attorney Romy Mac, nagtataka, ba't wala daw paghahanda sa buwan ng wika? O, na ipinagdiriwang natin.
1: Buwan ng wika, magtatapos na nga po.
2: Hindi, wala pa.
1: Agosto. Ano ba tayo ngayon?
2: Ano ka ba? 17 pa lang. Augusto 17 pa lang ngayon. Matagal-tagal pa. August 1 to 31.
1: Pigilan niyo po ako kung saan-saan na ako pumapasok. Magsi-senior citizen moment na ako talaga.
2: Wala pa. Matagal-tagal pa.
1: Okay, okay.
2: So, ipatay, kunin mo isa-isa pa. Nico.
1: Si Nico Bagsik. Traffic naman dito sa ilang kalsada sa Quezon City dahil ba makulan? Nico, go!
4: Doris at Alvin, mabagal na daloy na trapiko ang sasalubong sa mga kapamilya nating papasok ng kani-kanilang mga trabaho ngayong Lunes ng umaga, lalo na kung dadaan o manggagaling sila dito sa Quezon City. Sa Mindanao Avenue, may mahabang build-up ng mga sasakyan sa kanto yan ng Tandang Sora at Congressional Avenue, habang dama na rin ang rush hour dahil sa kumpulan ng mga pasahero sa sidewalk na naghihintay na makasakay ng mga pampublikong sasakyan. Nakadagdag din sa traffic yung pagsasakay at pagbababa ng mga pasahero ng ilang public transportation. Samantala, bagamat magaan ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Tandang Sora Avenue kapag lumiko ang mga motorista, sa Visayas Avenue ay tukod na rin ang mga sasakyan patungo naman ng elliptical road. Sa ngayon ay makulimlim pa rin ang panahon sa bahaging ito ng Quezon City. Actually, ngayon na Doris at Alvin na kanina ay umaambon lang at makulimlim lang dito sa bahagi ng Visayas Avenue, pero bumuhos na ngayon ang malakas na ulan dito sa Visayas Avenue papunta ito, no, ng elliptical road. At doon naman sa ibang mga nadaanan natin kanina doon sa North Avenue, sa Mindanao Avenue ay manakanakang pag-ambon ang ulan, pero hindi naman ito lumalakas. Wala naman tayong nakitang baha sa mga nadaanan nating kalsada kanina. So ayan ngayon ang lagay ng panahon at trapiko dito sa ilang kalsada sa Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMF.
2: Thank you. Maraming salamat, Nico Bagsik. Thank you, Radyo Patrol.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMF.

0: impeachment trial.
1: Magandang umaga po sa mga taga-registry entry unit at yung mga kartero ng Manila Central Post Office, sabi ni Jasper Del Rosario.
2: Oy, good
1: mga kartero, ha.
2: Meron pa pala mga kartero?
1: Oo, partner. Hindi rin mawawala ng kliyente ang post office. Alam mo kung bakit?
2: Bakit?
1: Kasi ang gobyerno, ahensya ng gobyerno, yun ang official na na pagpapadala ng summons, sulat, communications, at marami pa talagang kumpanya. Kahit ang Meralco Bilbo, hindi ba naka-courier pa ba?
2: Meron,
1: o may sarili sila?
2: Meron. Yung iba na, tinetext na lang sa'yo.
1: May sarili sila, tama. Ma'am Lolit, kampanero, good morning, ha. Kasama doon si Pia at si Gideon, at saka si Nanay Paula na 91 na, nanonood sa atin.
2: Anna Bustamante Calumarte, mush-mush.
1: Louis Basque, good morning. Josh Kay Edip, good morning. Kumusta si Chang Ami? May sakit
2: Chang
1: last
2: Ami
1: Thursday.
2: Chang Ami, good morning sa'yo. Ano ba niluluto mo na almusal? Sarapan mo, ha?
1: Sarah Concepcion, good morning pa. Shout out daw kina Christian Carlo and Charlie Sheen Concepcion. Yan, it's me, Jerif. Baha na rito sa UN Avenue.
2: Hala!
1: Station, Diyos ko. Ulan lang yan, ha? Habagat lang yan, ha? Grabe na ang gaya naming mga manggagawa.

0: Kasi ang opisina noon ng NHK doon sa lumang Hilton, pag umuulan, baha.
1: Saan yung Hilton?
0: Doon sa may Kalaw.
1: Buhay pa ba Hilton?
0: Hindi yata, iba na sila.
1: Kaya sa may, Manila sa ba may Hilton pa? Wala na.
0: Meron, meron. Saan? Pa. Sa BGC? May bandang BGC. Oo. Oh. Nag-ano ako doon, naglalakad ako noon sa bahay.
1: Andun ba si Paris?
0: Hindi ko nakita.
1: Paris Hilton. Dennis Dato, maganda umaga. Sa'yo, ay sabi ni Dennis daw, yung contractor doon sa Occidental Mindoro, San West. Oh, hindi masabi ni PDRRMO, di ba?
0: San West?
1: San West. Ni,
0: o
1: ano,
0: Biscaya.
1: Hindi, San West si, ano yan, Zaldico.
0: O kaya nga, mga magkakasama, magkakatropa yung mga yan, di ba?
1: Mm. Yung mga flood control doon sa Occidental Mindoro. Ninabanggit ni PDRMO kanina na ano, nahiya eh. Hello from UK, RS Kennedy.
0: Hindi pinangalanan. No.
1: Si Attorney Domingo Igon Cayosa, ang kakausapin po natin in a few minutes, pero parang nagtampo dahil biglang nawala eh. Sa kaka-adlib ng boy ng na natin, ang boyfriend mo, malis na.
0: Alam mo, minsan matampurorong yan. Kailangan na hinihimas-himas ang kanyang ulo.
1: Yan, sinasabi ko
0: siya. Para hindi mag-init. Hindi, nagbibiro lang ako. Attorney Igon, sorry naman.
1: June Riggs, sabi happy birthday daw sa bestie niyang si Bestie Sebastian C.
0: Ayan. Meron nag-text sa akin last week pa, may nagsasabi na yun daw mga anak niya nanonood sa atin habang habang nagwe-wait sa school bus. Pero ngayon, walang pasok. Eh, nakalimutan ko. Mahahanapin ko kung sino yung nag-text.
1: Hahanapin ko. Attorney Domingo Igon Cayosa, isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga si Attorney Igon.
0: Good morning.
2: Good morning, Doris. Good morning, Alvin. Magandang umaga po sa ating mga kababayan.
1: Opo. Ano bang mas...
0: My attorney for all seasons.
1: Oh, yes.
0: Oh, yes.
1: Ay, natata, nagbablas si attorney. Kahit hindi siya ganun kamistiso, murino si attorney. Nagbablas nung sinabi mong attorney for all seasons.
0: Ibang...
1: ATV, ikaw ba yan?
2: You can never ulan dyan sa inyo
0: eh.
1: Ah, oo, ulan. Attorney Igon, mas okay ba ito sa madlang people ang paglilipat na schedule ng impeachment? O okay na yung kasalukuyang schedule na alas 10? O mas maganda para sa atin yung hapon?
2: Mas maganda yung hapon sapagkat pag alas 10 hanggang alas 3 at ayon, mababali pa ng lunch break at karamihan sa ating mga kababayan nagtatrabaho sa oras na yan. So mas maganda siguro yung alas 3 hanggang gabi at kung talagang masipag ang mga senador, pwede naman silang mag-overtime.
1: Opo, opo. Eh ngayon, itong mga aksyon dyan ang nangyayari sa Senado.
0: Ay, drama.
1: May dapat po bang disiplinahin?
0: Yan.
1: O yan ay part lang ng dynamics. Ganyan talaga, no?
0: Uh-huh.
1: Nagsasalpukan, nagbabanggaan ng mga ideya, at minsan yung strategy, minsan hindi naman yan monotone. Eh. Meron talagang kahit papano...
0: Kumbaga ay pinlano din na ganyan.
1: Attorney Igon.
2: Nangyayari naman yung konting drama, may comedy pa, no? At ganun talaga ang dynamics na isang hearing. Kaya lang, kinakailangan din na rendahan ng presiding officer o kaya ng mga senador yung proseso para unang-una hindi masyadong madribol-dribol. At matapos ito sa lalong madaling panahon. Pangalawa, na hindi malihis dun sa mga totoong issue. Kasi baka mapunta tayo dun sa away ng mga abogado, mga technicality, mga drama, at nakalimutan na natin ano bang kinakailangan gawin dito. Ano kinakailangan malaman at ano bang tunay na batas. So, yun. At saka yung kinakailang pangalagaan ng Senado yung integridad ng buong proseso at nung Senado na mismo. So yung napupunan ninyo at nakikita natin ay kinakailangan ding iiwas to ng presiding officer at mga senador mismo. Hindi lang sa mga abogado ito, ha? Kasama na rin yung mga senator judges kasi yung iba dyan talagang tahasang ng hindi lang nag-aabogado sa mga partido kundi puminsan nagtatanong ng walang kabuluhan o kaya yung iba nagpapasok ng sariling ebidensya. Yun, kailangang rendahan din nila at may narinig na rin tayo.

0: tayo mga salita nung nasasakdal na diretsahan niyang tina-challenge o kaya iniimpugn ng integrity at competence ng Senado. Eh, dapat hindi payagan ito. Dapat seryosohin yung proseso. Masyadong mapagbigay yung korte. Para bang walang sense of urgency, parang kahit anong diskarte, pwede na. Eh, napakahalaga yung paglilitis na ito eh.
1: Tukuyin na nga natin. Are you talking about Senator Judge Robin Hood Padilla or Senator Judge Alan Peter Cayetano or Senator Judge Pia Cayetano, Attorney Egon?
0: Oh, sila nga. Sila yung outstanding, kumbaga, pagdating dyan. No? Meron pa rin iba. No? Hindi naman yan exclusive lang sa grupo nila. Meron ding iba na nakakalusot. Kaya lang, yung nabanggit ninyo, eh talagang tuloy-tuloy sila eh. Walang humpay. Dahil nga, hindi sila pinagsasabihan siguro ng kanilang kapwa senador. At ang mahirap dito, yung buong proseso ang nawawalan ng saysay eh. Diba? So, yun sana ang pangalagaan nila na magkaroon naman ng minimum semblance of impartiality at yung hindi namang kahit anong gustong sabihin nila, sasabihin na lang nila dahil senator judges sila.
2: Opo. Pero attorney, hindi po ba po pwedeng sabihin nung pinupuntuhan natin ng mga senator judges na teka, pare-pareho tayo
1: senator. Judge din ako eh.
2: Judge tayong lahat dito. So hindi mo ako pwedeng puntuhan.
1: Or pigilan.
2: Oo, pigilan. Kasi equal tayong lahat dito.
0: Hindi ho. Kahit nga yung hukom, kahit sinong hukom, kailangan ding sumusunod sa patakaran eh. So hindi rin pwede dahil senador silang lahat eh kahit anong gusto nilang gawin, gagawin nila. Kung gusto nila ang disiplina sa korte nila, kung gusto nilang disiplinahin o kaya ayusin yung mga galaw ng mga abogado o mga partido, magsimula sila sa sarili nila. Okay. Hindi ho tama yung akala o yung paningin na dahil lahat sila senador, pwedeng gawin kung anong gusto nila, hindi ho. Dapat nasa lugar naman sila. Alam yan ng presiding officer, kinakailangan lang talaga to remind them.
1: Apo, so, ang susi talaga si Cheese. Ibig mo sabihin, kailangan siyang maging masigpit pa ng konti, Attorney Egon.
0: Oo, sana. No? At pwede rin para hindi mapahiya. No? Kasi to call them out in public, baka yun ang pag-aawayan pa nila. Di ba, sahaba yung proseso. Mga sa caucus sana. Na, mitingin niya sila. At alam naman nila kung ano yung patakaran pagdating pag-pwes ka. Nag-aabuso lang sila ng iba at hindi rin maganda kasi nga, nanonood ang buong bansa eh.
2: Correct.
0: Wag nilang gawing comedian, parang comedy ito o kaya drama.
2: Opo. Attorney, balikan ko lang yung sinabi mo kanina, baka sakaling sa nangyayari mga drama, hindi naman o hindi ba naman mga grandstanding matatawag mo yan, nawawala nga po tayo sa focus. Hindi po kaya nakakadagdag attorney, kasi ang pinapansin, ang pinupuna ng mga nanonood, mga tayong kagaya natin na mga usisero, ay yung kung ano ang dating ng mga abogado, both ha, sa defense at saka sa prosecution. May kinalaman po ba ang pag-project ng isang abogado sa ganitong kalaking high profile na kaso? Yun pong dating, yung arrive po, attorney.
0: Well, whether it's a high profile case, kahit impeachment case yan na maraming nanonood, o dun sa korte mismo, and normal naman talaga, trabaho naman ng abogado na to bring forth yung argumento o yung kaso ng kanyang kliyente sa pinakamagandang pamamaraan. So kung minsan, sinasamahan nila ng drama, makukuloy ng mga pananalita, but there's a limit to that. At kahit nga sa ordinary court, at lalong-lalo na dito kasi nga buong bayan nanonood, pag lumalabas na dun sa parameters yung mga abogado, karapatan at obligasyon ng presiding officer to bring them back to the process. Yung mga side comments, kung minsan nakakatuwa, para lang siguro magawing telenovela ito, pero that should be kept to a minimum. Opo. So kinakailang ibalik din ng presiding officer dun sa landas, yung ano bang pinag-uusapan natin dito, ano bang kaso dito, para yun ang nangyayari eh. Yung imbes na pinag-iisipan at minaman man na ng taong bayan ano ba yung ebidensya, anong katotohanan, ano yung batas, napupunta na sa pagpupuntos, ilan ba ang objection o ilan ba ang
2: tama. Oo.
0: At saka yung mga patawa, okay lang yun to some extent, pero dapat bumabalik kaagad sila dun sa kaso.
1: Opo. Opo. Thank you, Attorney Igon. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo.
2: Thank you, sir.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat.
2: Magandang umaga. Mag-ingat po kayo
1: natutuwa
2: dyan.
1: Natutuwa ko kay Attorney Igon. Thank you, Attorney. Partner, guest din sa ibang show.
2: Ah, talaga ba?
1: Yes. Oh. Kinukuha siya as an expert. I think in a Christian, sa iba pang channel.
2: Pero,
1: ang galing, ang galing. Magaling. Ibig sabihin, magaling ang kanyang mga analysis. Kaya natutuwa.
2: Napapaliwanag ng maigi.
1: Ay, magaling naman. Eh, sabagay, magaling naman din talagang magpaliwanag. Ayun, naalala ko tuloy, Camille. Si Attorney Roy, last week, yan din na sinabi.
2: Ganyan.
1: Na dapat mas maging stricto pa si presiding officer.
2: Cheese, siya yung nagsabi na hampasin yung ano
1: namin. So ang tema ng kanilang advice, pareho kay Attorney Igon, na dapat may responsibilidad, may karapatan presiding officer Cheese Escudero na sitahin pag obvious naman na pasaway.
2: Dapat ano, may sumusuheto.
1: Kasi may mga senator judges na parang sinisira niya yung credibility ng testigo.
2: Correct.
1: Hindi mo trabaho yun. Hindi, trabaho hindi. ng defense yun.
2: Oo, tsaka parang yun nga lang, para sa akin, grandstanding. Para lang may masabi na ikaw ay may ginagawa sa ganyan. Eh, bakit hindi mo muna ipunin ang lahat ng malalaman at makakalap mo na kaalaman? Konting kaalaman? Saka ka bumanat.
1: Ba't hindi mo batiin si Sherrian Torres na naka-monitor ngayon?
2: Ito, hindi na natin kailangan batiin si Sherrian Torres dahil talaga naman po, siya po ay anghel sa lupa. Pero hindi bagay, Sherrian.
1: May pakpak ito, ha?
2: Pakpak na parang manok. Mali.
1: Magandang umaga. Sherrian, good morning, ha?
2: Thank you.
1: Aligagayan sa Senado mamaya, partner, ha? Si Joseph Fernandez may pinapabati. Happy 80th birthday, Nanay Baby. Greetings from Armel, Lourdes, Alfred, and Kathy Fernandez from Batangas. So, paano? We have to go. Si Alvin El Chico po ito.
2: Doris Bigornia po.
1: Pero mag-i-stay pa po si Bigornia kasama si Robert Mano sa programang Tandem ng Bayan. Ako po magbabalik bukas. Hopefully.
2: Hopefully?
1: You can never can tell. Can you? Dito lamang sa...
2: Pinakabahala ko sa hopefully mo.
1: Dito lamang sa...
2: Asan nga?
1: Ay na, Kobe Gornia, ito dito lamang sa
2: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy! Morning! 37,000, oh, bye!
3: Ang Morning Tandem ng Bayan!
4: Good morning!
3: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
5: Gising Pilipinas!
3: Basta AM DZMM.

0: Oo, oh, ayoko pa nga aga pa eh. Lakas ng ulan eh. Kailangan na ba talaga to, Miss Beautiful? Kailangan ko na bang ganyan sagutin yung tanong mo na niya, no? Ayan, no? Oo, oh, ayan, no? Eto na, eto na. Sige na.
1: Tama ba na magtanong ako ng... Nagugulumihanan na naman.
0: Gumaganti ka.
1: Hindi, ako nga nagugulumihanan. Programa ko ba talaga ito?
0: Pasok ka lang, pasok ha? Oh,
1: pasok lang, pasok. Partner, eto na.
0: To what time is it? 8:03 ng umaga.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una, ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
1: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano,